0: on us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Abangan ng mas marami pang mga balita at mga updated information mga kaumbo sa ating susunod na Bombo Network News. Ang Bombo Network News Noontime Edition, yan po'y magsisimula ganap na alas 12 po ng tanghali mamaya. Matatapos hanggang alauna po ng hapon para huyan sa mga mas maraming mga balita at mga impormasyon. Yan na rin po ang kabuuan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Like mo! Share mo!
3: Basta Radio! Bombo!
4: Star FM,
5: the best music station across the nation.
6: Kwela-kwela ng mga DJs.
5: Ang galing sa information.
4: Fully digitalized. It's all for you.
7: It's time to fiesta with Bet88.
8: Come dance with me.
7: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
9: It's always a party at Bet88.
10: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na. Drink responsibly.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
16: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
18: Ako po si Aimee Cabunyag na nagtatrabaho sa 1C12 Divisoria Mall. Isa sa 10 maswerte na nanalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos na worth of gift pack na may isang timba ng Orokan at 1 Homeya Palabo. 1 box na MX3 coffee, 2 cups of gold cup na sardines. Sa week number 6, palengke activation ng Swerte sa Palengke 2026 noong August 15, 2026 sa Divisoria Mall. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang mga papremi. Kaya punta na rin sa mga susunod pa nila dadayuhing palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radio at sa mga sponsor sa papromo natin. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Number 1, 02.7.
4: Basta Star.
19: Dito sa Caloocan City, kasama namin sa Karinderya ang Star FM. Talagang ginaganahan ng mga customers sa pagkain dahil sa magagandang tugtugin nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Like mo, share mo.
20: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
21: Star FM.
22: Star FM.
23: Star FM.
4: Star FM. It's all for you.
3: Star FM.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Antonio Lambada. Tumatagundong na sa buong Metro Manila. Star FM. Star FM. It's summer, Star FM. It's all for you. Like boss, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Meron po feedback sa akin kanina. happy Monday, Star Nation, ha? Ang ganda naman ang pag-welcome sa atin ng Monday. Inuulan tayo. Isipin nyo na lang, inuulan tayo ng blessing. Eto nga, Star Nation, ha? Eto nga hong ayon ho sa Weather Bureau natin na pag-asya. Lumabas nga ho sa monitoring domain ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang low pressure area. Ito po ang alas 2 na madaling araw ng Lunes. Samantala, patuloy naman po minomonitor na pag-asa ng isa pang LPA na nasa loob naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Uli po ito namataan sa layong 1,075 kilometers sa silangan po ng Hilagang Luzon. Ha. Mayroon po itong medium chance na maging tropical depression sa lubuga po ng susunod na 24 oras. Kasabay

0: Nagpabalaka po nito. Nagbabala po ang pag-asa sa heavy rainfall dahil nga ho sa southwest monsoon o abagat sa ilang bahagi ho ng Luzon. Eh mula Linggo nga ho ng gabi hanggang Lunes ng gabi, August 17, ay nasa 50 hanggang 100 millimeters ang inaasahan nga ho buhos ng ulan dyan po sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Mula naman Lunes ng gabi hanggang Martes ng gabi o August 17 to August 18, posible naman pong umabot sa 50 to 100 millimeters ang ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Samantala ho, mula Martes ng gabi hanggang Miyerkules naman ng gabi o August 19, inaasahan din po na 50 hanggang 100 millimeters ang pag-ulan sa Ilocos Sur pa rin, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan. Kasama po ang Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at maging sa Antique. Ayon sa State Weather Bureau, maaari pong mas mataas ang dami ng ulan sa mga nakatira sa Bulubundukin at mataas na lugar. Beno, talaga namang southwest monsoon ang umiiral po sa atin. Kaya ngayong araw din po, Star Nation, ang ulan po natin ngayon ay epekto po yan ng southwest monsoon o hanging abagat dito po sa Metro and Megastar Manila. Kaya huwag kalimutan na magbaon pa rin po ng payong tubig, iwas dehydration. At parang awa-awa nyo po ay huwag nyo kalimutan baunin ang mahabang-mahabang pasensya. Kalimutan nyo na lahat, huwag na po yung mahabang pasensya. Para may iwasan po natin ang init ng ulo ngayong maulan na Lunes. At syempre Star Nation, speaking of umuulan na blessing, aba mamaya babagitin na po natin ang ating po special prize winner ngayong araw ng Lunes. Yan po Star Nation, sa ating swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premium na, may cash pa. Kung saan nga po yung ating special prize winner ay makakatanggap nga ho ng isa pong 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Rechargeable AM-FM Radio with LED Light o Flashlight at no fixed dial pa. O hindi po nakapako sa isang istasyon ha. At additional 500 pesos in cash. At syempre Star Nation, ngayong araw din po atin pong i-award din and live the live sa ating Facebook page at YouTube channel ang ating po mga ating po studio draw winners. Yan na binanggit po ni Star DJ Yvonne Adarna noong Sabado. Yan na August 15, 2026. Yung ating po mga mananalo ng 5,000 pesos cash, 4,000 pesos cash, 3,000 pesos cash at tatlong consolation prize winner na tig 1,000 pesos cash. Mamaya po yan na i-award up po natin kasama si Star DJ Kimmy Gora. Kaya naman, tutok-tutok lang Star Nation. Jumpak na jumpak po tayo ngayong umaga ng Lunes. Dito pa rin po yan sa inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 39 na star minuto na. Makalipas ng alas 8 na nagbabagandang umaga. 8:39 in the morning.
2: Good morning! 102.7 Star FM.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
8: Travel!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
11: Sang lang?
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan?
18: Sa Cebuana?
19: Goods ka!
6: supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Bigla ang gastos.
9: Bagong plano?
11: Travel!
12: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
6: Sang la?
9: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
6: Basta loan?
17: Sa Cebuana?
10: Goods ka!
6: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
18: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
19: Kapit bahay!
20: Hi, Mahe!
18: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
19: Kapit ka dyan!
18: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis alat at ninamnam?
19: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
21: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
18: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
22: Wow! Holiday!
18: Almusalin ng nam.
22: Good morning!
18: Pagtanghalian.
22: Uy, may birthday ba?
18: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
22: Wow! Balot si Buwana!
18: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
22: At holiday beef loaf!
10: Malinamnam holiday!
18: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
23: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
24: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
23: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
24: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bomb 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDAC.

0: EFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: FM.
1: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Ito na, Star Nation! Laksan nyo na ang inyong radio ha, dahil babanggitin na po natin ang ating special prize winner ngayong araw ng Lunes, August 17, 2026. Na mananalo po ng isang 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Rechargeable AM-FM Radio na may kasama pong LED light at flashlight at no fixed dial pa o hindi nakapako po sa isang istasyon ha, plus 500 pesos in cash. Ako, napakaganda po nitong radio natin ha, kasi rechargeable Star Nation, ibig sabihin if ever man naalis ka sa iyong tahanan at talaga namang gusto nyo makinig ng radio, aba, pwede niyo pong tanggalin sa saksakan at pwede mong dalhin. Mapapakinggan mo pa rin. O, di ba? Ang nakagandaan ng ating pinabibigay na radyo, ha? At syempre, Star Nation, laksan nyo na yung radio. Dahil mabagitin na po natin ang ating special prize winner ngayong araw po ng Lunes. Ang kanya pong winning entry, walang iba kundi ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. At siya po ay mula sa Caloocan City. O mga taga-Caloocan dyan, laksan nyo lang yung radio ha. Baka yun na po ang ating maswerte mananalo ngayong araw ng Lunes. Congratulations to you! Sino kaya? Congratulations, Naomi Liza Reyes! Naomi Liza Reyes ng Phase 3 Bagumbo, Caloocan City. May winning entry na San Miguel Pale Pilsen. Naomi Liza Reyes, binanggit kita ng 31 star minutes after 9 in the morning. Ibig sabihin na ang iyong deadline ay 31 star minutes after 9 in the morning ng Martes, August 18, 2026. Yeah, 24 oras ang iyong deadline. So Naomi Liza Reyes, kapag hindi ka nakarating dito sa ating ipila ng order before ng iyong deadline, ang iyong papremium mawawala sa iyo at tayo bubunot ang panibagong winner. Sayang naman ha! Kaya pumunta ka na dito, dali-dali-dali sa ating ipilan. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, Efertigas Junior Road, Artigas Center, Pasig City. Huwag mo kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs at paki-photocopy na rin ha. Para sigurado na ikaw nga ang ating special prize winner ngayong araw ng Lunes. Star Nation, once again, advance congratulations kay Naomi Liza Reyes ng Phase 3 Bagumbo, Caloocan City na may winning entry na San Miguel Pale Pilsen. Star Nation, tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paghulog ng inyong mga entries. Ang ating po tinatanggap na entries ngayon ay week number 7. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paghulog ng inyong mga entries. Ito pa rin sa ating papromo na Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026. Baldi-baldi papremi na by cashback. Kung saan, 9 million pesos total prices sa ating pinabibigay nationwide.

0: 102.7
1: Star FM.
2: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
3: Kapit bahay!
4: Hi, Mare!
2: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
3: Kapit ka dyan!
2: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
3: Kapit sarap, kapit saya
4: from Sarsaya!
1: Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
11: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
12: Paro G Sari Sari Store. Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
10: Kabayan's Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
11: Nolly's Tindahan. 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Klahika, dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas at pat na star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga, 10:56 in the morning is our Philippine Standard Time. Our nation natin ngayon, nakasalukuyan pong bumabiyahe, nasa biyahe sa mga estudyante po natin ngayon. Ingat-ingat po tayo dahil patuloy pa rin ano, yung mga panakanakang pag-ulan, yung mga malalakas na pag-ulan kanina, no, mula pa madaling araw, talagang umuulan na hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Sa ibang bahagi po ng Mandaluyong City, gutter deep na rin po ang taas ng tubig baha po dyan. Ingat-ingat po tayo. Sa may bandang crossing po, ano, ingat-ingat po tayo sa lahat po ng mga binabagtas ang daan po dyan. Ingat, Castor Nation. Well, anyway, highway by the way, hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Morning. Susunod na ang programang Star Hits Express. At ako na po muna ang hahalili sa ating programang iyan. Kasama kapiling niyo pong Gumora, Lumarga at Pumasada. Ngayong umaga, ang The Go Star DJ Kimi Gora the Explorer. And to formally close our program, Side to Hold You by Darren Espanto. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 for you. Like mo, share mo. Magandang umaga, Metro and Megastar Manila.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, P3 Sket, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Taytay Rizal,

0: Eto na ang ating studio winners sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: We are back again and again and again. At ngayong umaga ka, Star Nation, maganda ang bungad. Ngayong Lunes na ito, syempre, makakasama natin ang Week 6 ng Swerte sa Palengke 2026 winners po na inannounce po natin noong na August 15, 2026. At dumating na nga po ang pagkakataon na ia-award na po natin. At syempre, uunahin po natin ang ating 3,000 peso winner ngayong umaga na ito. Siya po ay mula pa proof of purchase na San Miguel Pale Pilsen. At kasama nga natin ngayong umaga, si Erjun Tando. Hi, Erjun. Tama ba pagkakabanggit ko o pagkakapronounce ko sa apelido mo? Tando or Tando?
2: Tando po.
1: Tando. Ayan. Erjun, kumusta ka naman?
2: Masaya naman po dahil po nanalo na rin po dahil first time ko lang po ito ngayon.
1: First time. Ilang taon na ba si Erjun?
2: 19.
1: Atin sa buhay. Ay, anong year ka?
2: Ba lang po.
1: First year. Anong kinukuha ang kurso ni Erjun?
2: Fisheries.
1: Uy, magandang kurso yan ah. Lalo na kasi tayo sa Pilipinas. Ang dami nating bodies of water. Oh, ito Erjun, ready ka? Emyo?
2: Opo.
1: Already na. Sige, Erjun, tayo ay magbibilang muna, ha? Ito na muna ang 1,000. Atin, 1,000 pesos.
2: 1,000 pesos.
1: Yan. Another 2,000 pesos.
2: 3,000 pesos.
1: Erjun, saan mo gagamitin ang iyong napalanunan?
2: Pangdagdag na rin po sa, kabuhayan po namin. Tapos, pang gastos ko na rin po sa pag-aaral, pamasahe, ganun po. Sa pangbili po ng mga pagkain din po, allowance din po.
1: Ayan, allowance, baon. Oo, mag-aral ng maigi, Erjun, ha? Baka nakikinig ngayon ng mga magulang mo, batiin mo sila. Mag-hi ka sa kanila.
2: Hello po sa mga magulang ko po dyan na nakikinig. Sa mga nakakilala po sa akin.
1: Yun, no?
2: Dahil po, iba na po ang panahon. Mag-iingat po kayo palagi at stay safe and keep dry po.
1: Yun. Stay safe and keep dry. Sabi ko sa inyo talaga. Maraming salamat, Erjun. Ito muna, ano muna ang iyong masasabi?
2: Nagpapasalamat po ako sa Bombo Radio po. Dahil po sa kanila po, nakatanggap po ako ng 3,000 at makikinabangan ko po yung binigay po nilang premyo po sa akin.
1: Yun, no. Congratulations, Erjun. Sali-sali pa at hulog-hulog pa. Maling mo, mabunot ka ulit, Erjun. Ayan, congratulations ulit, Erjun Tando. Mula po siya sa Naic, Cavite at siya nga po ay may winning proof of purchase na San Miguel Pale Pilsen. At syempre,

0: dyan na, tatapos ngayong umaga ngayon ang pamimigay natin ng papremyo. Dahil makakasama rin po natin ang isa sa mga major prize winner po natin na makatatanggap ng 4,000 pesos ngayong umaga na ito. Siya po ay mula pa sa Commonwealth Quezon City at may winning proof of purchase na Orokan. At ito nga po, kasama na po natin si Ate Anevi Cambano. Hello, Ate Anevi!
1: Hello po.
0: Ayan o, ang ganda-ganda ng ngiti ni Ate Anevi. Ate Anevi, kumusta po ang buhay-buhay?
1: Ito, okay lang. Masaya.
0: Masaya. Ano po naramdaman natin nung kayo po'y nabanggit na isa sa mga studio draw winners po natin?
1: Excited.
0: Excited. Yay! Ano po ang pinagkakaabalahan natin, Ate Anevi?
1: Sa maliit na tindahan, Sari-Sari Store.
0: Sari-Sari Store. Oh, speaking of tindahan, Ate Anevi, ano po ba ang gagawin natin sa ating matatanggap na 4,000 pesos?
1: Pandagdag puhunan sa tindahan.
0: Yun no, pandagdag puhunan sa tindahan. O, kaya naman, ito, pandagdag na sa puhunan natin, Ate Anevi, tanggapin nyo na po. Magbibilang po tayo ngayong umaga, okay lang po?
1: Okay
0: po. Yun, o, sige po, tanggapin nyo po ang 500 pesos.
1: 500.
0: Another 500 pesos. 1,000 pesos. Sige, Ate Anevi, lakasan mo yung boses po, huwag ka mahiya. Oh, ito po, another 500 pesos. 1,500 pesos. Another 500 pesos.
1: 2,000
0: pesos. Yan. Another 500 pesos.
1: 2,500
0: pesos. Another 500 pesos.
1: 3,000 pesos.
0: Pesos. Another 500
1: pesos. 3,500
0: pesos. And another 5,500 pesos.
1: 4,000.
0: Iyan lang, mag-aabono pa ako. Ate Anevi, ano po ang ating masasabi?
1: Maraming salamat sa Bongo Radio dahil sa inyo nakakuha ko ng ganitong papremyo. Salamat.
0: Ayan. Ate Anevi, pati po sa Orokan dahil yun po yung proof of purchase po natin.
1: Ay, salamat sa Orokan.
0: Yun. Ginagamit niyo ba ito sa bahay, Ate Andy?
1: Opa.
0: Oo, no? Matibay ang Orokan. Mas matibay pa sa relasyon ng kapitbahay. Ate Andy, congratulations sa'yo. Sali-sali pa, hulog-hulog pa ng maraming entries, ha? Pero bago kita pakawalan, Ate Andy, baka pwede mong i-invite muna yung mga listeners natin sa mga ka-Sternation at ka-Bombo natin na sumali rin sa ating papromo na Swerte sa Palengke 2026.
1: Ay, sali po kayo. Magulam din po kayo ng mga ganitong mga entry firm para po kayo ay manalo din.
0: Yun. Ayan, congratulations, Ate Anevi. Mula po siya sa Commonwealth City at siya nga po ang ating 4,000 peso winner. At eto na, isa sa pinakahihintay natin talaga na i-award ang ating 5,000 peso winner ngayong umaga na ito. At siya nga po ay may winning proof of purchase na San Miguel Pale Pilsen. At mula po siya sa North Gate Park Executive Homes, City of San Jose del Monte, Bulacan. Kapitbahay. Siya nga po ay walang iba kundi si Kuya Bibiano Carpon Jr. Ayan, Caster Nation, siya nga po ang ating 5,000 peso winner na may proof of purchase na San Miguel Pale Pilsen. Hello, Kuya Bibiano! Kumusta ka?
2: Okay lang po.
0: Okay lang. Kumusta po ang biyahe natin?
2: Ayun. Terrific yung traffic.
0: Oo, terrific ang traffic. San ka po ba dumaan? Sa may Pakaloocan po, ano? Kasi tungko.
2: Opo.
0: Galing ka po ng San Jose del Monte, Bulacan, tapos sumakay ka ng, yung dadaanan niyo po is tungko. Tapos
2: opo.
0: Fairview. Tama po ba?
2: Opo, nag-shortcut nga ako sa Maligaya, sa Looban eh.
0: Sa Looban, opo. Tapos ang labas niyo po, ano po ba kayo, Tandang Sora?
2: Is in Fairview ang labas ko. Tapos nag-Commonwealth ako din, nag-C5.
0: Oh, C5. Oh, medyo traffic nga doon. Pero, gayot ganun pa man, Caster Nation, nakarating si Kuya Bibiano Carpon. Kuya Bibiano, tawag dito, ano po ba ang pinagkakaabalahan niyo po sa buhay?
2: A driver po, bali TNVS driver.
0: TNVS driver. Ilang taon ka na pong TNVS driver?
2: Mula nung 2017.
0: Ay, matagal na! Isa kayo sa mga pioneer na, Kuya. Oh, matagal na. Ilang taon ka na po nakatira sa San Jose del Monte, Kuya Bibiano?
2: nakuha ko yung bahay ko doon sa Tropang Ibig 2003, pero nakatira ko doon 2016 na.
0: Matagal-tagal na rin, Kuya Bibiano. Pero ito, Kuya Bibiano, dahil nga 5,000 pesos ang matatanggap mo, saan mo naman po ito gagamitin?
2: Pang ano na rin po, pang dagdag sa gasto, saka pambayad sa mga utang.
0: Pambayad sa mga utang. Mababayaran na ang mga utang. Dahil dyan, Kuya Bibiano, ito na, wala nang patumpik-tumpik. Tatanggapin nyo na po ang inyong 5,000 pesos na cash. Pero magbibilang po muna tayo. Okay lang po ba yun?
2: Yes po.
0: Yun, magbibilang tayo. So ito po, tanggapin nyo na ang 500 pesos.
2: 500 pesos.
0: Another 500 pesos.
2: 1,000 pesos.
0: Yan, another 500 pesos.
2: 1,500 pesos.
0: Another 500 pesos.
2: 2,000 pesos.
0: Another 500 pesos.
2: 2,500 pesos.
0: At isa pang 500 pesos.
2: 3,000 pesos.
0: Another 500 pesos.
2: 3,500 pesos.
0: Isa pang 500 pesos.
2: 4,000 pesos.
0: Another 500 pesos.
2: 4,500 pesos.
0: At isa pang 500 piso.
2: 5,000 pesos.
0: Yun o, Kuya Bibiano, ano po ang ating masasabi?
2: Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dinig niya ang aking panalangin na isa man lang sa mga entry ko ay mabunot. At ganoon na rin po sa aking entry na San Miguel Pilpilsin. Maraming salamat. At maraming salamat din po sa lahat ng mga sponsors.
0: Yun no. Kuya Bibiano, sali-sali pa. Dahil we never know, di ba? Malay mo, mabunot ulit. Ayan, Kuya Bibiano, congratulations at ingat ka po sa inyong pag-uwi. Bago kita pakawalan, Kuya Bibiano, baka pwede mo invite muna yung mga consternation natin na maghulog din ng mga entries, lalo na't malapit na ang grand draw natin.
2: Ay, opo. Bali, inaimbitahan ko po yung mga lahat ng nakikinig at may alam dito sa parapol na to. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik, sumali na po kayo para kung sakali ay... Katulad niyo rin po sa akin na mananalo.
0: Iyan no. Congratulations again, Kuya Bibiano Carpon, mula po sa San Jose del Monte, Bulacan. Saka po ang ating 5,000 peso winner sa ating swerte sa Palengke 2026 weeks. Ang kinig ng ating mga studio draw winners ngayong umaga na ito. Mamaya, makakapiling pa natin ang ilan pa sa ating mga studio draw winners this morning na talagang maswerte nating nabunot sa ating swerte sa Palengke 2026. Kaya naman kung ikaw nakikinig ka ngayon, nanonood ka sa ating Facebook page, sali-sali ka na rin, hulog-hulog ka na rin na maraming entries. Dahil the more entries you send, the more chances of winning. Muli, ito po ang swerte sa Palengke 2026. Baldi-balding paparev nyo na, may cash pa. Dahil 9 million total prizes ang ating ipaminigay nationwide. Baligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye!
3: Star FM. Ang swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
6: Kapit bahay!
7: Hi, Mae!
5: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may

0: ay kumakapit na ni Namnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
1: Kapit ka dyan!
0: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya. With Sar Saya! O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
1: Kapit sarap, kapit saya
0: from Sar Saya!
2: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
7: The Hits. You're on Star Hits Express.
8: Star Hits Express.
7: On Star FM. Star FM.
9: Star FM.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko!
14: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. 2 paper label ng corn beef in any size o 2 paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cap o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
16: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
17: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
16: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
17: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
16: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
7: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko.
1: Plano, sa physical plan, ma'am.
0: Physical plan.
1: Okay, sa accomplishment report sa liquidation report.
0: Sa liquidation report.
1: Sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba dyan? Ma'am, limited po tayo doon, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel La Chica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano saka siya yung nag-implement ng mga programs, activities. Meron ba doon? Yes or no?
0: Wala.
1: Move forward. Last break, or please.
2: Ma'am Gina, kain muna tayo para makahinga at relax kayo.
0: Sige po. Rin. Mas better po, attorney. Your Honor.
2: Okay lang po, ma'am. Okay, mag-alala doon. Pahinga muna kayo. Kain tayo. Three says we shall resume at 12:45.
3: Samantala, magkakabuhay work examination na ginagawa ni Attorney Virgil Ligutan, ang isa po sa mga counsel for the prosecution kay Gina Acosta. Kanina kung atin pong babalikan, medyo nagalit o I think the right term ay nainis si Senator Tulfo dahil nga doon sa hindi ho pagsagot ni Acosta ng diretsyong Tagalog or either Filipino or English doon sa mga katanungan ni Attorney Ligutan. Kasi mas marami ho sa kanyang mga statement kanina, pahayag kanina ay iba pong dialekto, Bisaya. No? Sabi niya kanina kung pwede siyang pagbigyan na magsalita ng ganun, pero sabi ni Senator Chis Escudero, trial presiding officer, pagbibigyan pero in a limited capacity lang habang hinihintay o naghahanap ang Senate Impeachment Court ng pwedeng mag-translate doon sa sasabihin or sinasabi nitong si Acosta. Kaunting pagsisimula po ng trial kanina, mga kabombo, o ng 16 na trial, araw ng trial, laban kay Vice President Sara Duterte. Sinimulan po ni Attorney Virgil Ligutan ang presentasyon sa pagtawag kaagad kay Acosta bilang isang hostile witness. Hindi na ho naghintay ng ilang minuto pa si Attorney Ligutan at agad po niyang sinabing hostile si Acosta ay ang unang hostile witness na ipepresenta ng House Prosecution Panel. Hindi ho siya pabor sa prosecution, sabi niya, at sa halip, siya po'y nanungkulan bilang Vice President Staff or Staff ng Office of the Vice President. Kaya agad-agad, even without presenting anything, sabi ho niya, si Acosta ang unang hostile witness ng House Prosecution Panel. Balikan po natin ang iba pang mga kaganapan dyan sa may House or dyan sa may Senate Impeachment Court sa pamagitan ni Bombo Jello Aganan. Counting recap po tayo, Bombo Jello.
4: Bombo Genesis, naging mabilis at mabagal nga itong unang round ng pagdinig o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naging mabilis, Bombo Genesis, dahil naging mabilis ang proseso dito kay House Representative Office Records Officer na si Maribic Pareha, kung saan dahil sa pagpayag ng depensa sa pag-stipulate ng mga dokumentong ipresenta ng House Prosecution Panel para sa pagtitistigo ni Pareha ay hindi na nito kinailangan pang magsalita. Ano? Hindi na inabot pa ng mahigit 3 minuto ang pag-upo nitong si Pareha sa witness stand at nagpatuloy kaagad ang pagsalang dito kay Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta para sa pangalawang testigo ng House Prosecution Panel. At nabanggit mo nga kanina, Bombo Genesis, ay mabilis na itinalaga itong si Acosta bilang hostile witness. Ayon na rin yan sa naging direktiba ni sa ruling ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, dahil nga itong si Acosta ay hindi sang-ayon sa posisyon ng House Prosecution Panel at siya ay kasalukuyang pang nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President. So bago nagpatuloy, Bombo Genesis, itong naging direct examination ni Attorney Armando Ligutan kay Acosta ay nagkaroon muna ng language barrier dahilan upang bumagal itong proseso dahil paulit-ulit ang tanong ni Ligutan upang maintindihan ito ni Acosta.

Ang unang remedyo dito, bombogenesis, ang kahilingan ng depensa na magtalaga ng interpreter para mas maintindihan ang mga Bisaya words. Kasi Bisaya words yung mga ginagamit dito na lingwahe, bombogenesis. Ano? Pinayagan ito ni Pio Escudero na gumamit ng Bisaya na lingwahe itong si Atty. Ligutan at ang pagsagot naman ni Acosta. Ngunit iintindihin umano hanggat sa mga kaya. At ang sunod na suggestion naman ni Senator Judge Juan Miguel Subiri ay kung maaari ang pagtatanong ni Atty. Ligutan kay Acosta ay dalawang proseso. Itatanong sa Tagalog ay itatranslate naman sa Bisaya para mas makapagsagot agad dito si Acosta in Bisaya at itranslate na lang sa Tagalog para naman mas maintindihan. Ano? Ngunit hindi na napigilan itong si Senator Erwin Tulpo ay tumayo na din bombogenesis at binalikan niya ang transcript sa pagdinig sa Committee on Good Governance at Public Accountability at nakasaad naman umano doon na nagtatagalog at nag-English naman si Acosta sa pagtanong ni Representative Jervel Ruisto. Kaya hiniling ng senador na ikumpel ng impeachment court itong si Acosta na magsalita ng Tagalog at English dahil patunay nga sa transcript na nakapagsasalita naman ito para umano mapabilis ang proseso dito sa isinasagawa ngang direct examination ng House Prosecution Panel. Pero bombogenesis, kung babalikan natin ang mga naging punto ng pagtatanong ni Atty. Ligutan dito kay Acosta, una agad na sinabak ni Atty. Ligutan itong paggawa ng bombogenesis fiscal and financial plan ng Office of the Vice President, which is ito ang trabaho ni Acosta bilang Special Disbursement Officer ng OVP, bombogenesis. Dito lumabas sa pagtatanong ni Ligutan na ang mga inililista o inilalagay dito sa mga reports o documents na ipinapasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit para sa paggamit ng confidential funds ay galing dito kay Colonel Raymond La Chica na siyang head ng security staff ng Office of the Vice President dahil ang paliwanag dito ni Acosta, bombogenesis ay si itong si La Chica ang nag-i-implement at may kaalaman ng mga isinasagawang activities ng Office of the Vice President kaugnay nga dito sa paggasta nitong confidential funds. Kaya lumabas dito, bombogenesis, na lahat ng mga sabi ni Acosta na siya ang tagalista ng mga sinasabi ni La Chica na mga pinaggagamitan ng confidential funds, bombogenesis. Kaya binalikan nitong si Atty. Ligutan itong joint circular memorandum ng COA, which is ang 2015-01, na dapat ang nagsasagawa ng trabahong ito ay si Acosta dahil siya ang special disbursement officer o siya ang accountable officer dito sa posisyong ito sa paggamit nga ng confidential funds, bombogenesis. At in-establish din dito ni Ligutan, bombogenesis, na ang nakasaad dito sa last quarter ng 2022 na pinaggamitan ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President ay itong ang Good Governance Program, bombogenesis. Lumabas dito na sabi ni Acosta, generic lang itong programs na ito. Kaya ang nilagay nila dito sa financial and fiscal and financial program na ipinasa sa COA, bombogenesis, ay walang mga enumeration, walang mga specific details ng activities dahil iginiit nitong si Acosta na hindi naman umuno ito nakalagay dito sa Joint Circular Memorandum 2015-01 na kailangan specify doon sa financial, physical and financial plan itong mga activities na ito. Bagkos, sinabi niya naman, nilinaw niya naman, bombogenesis, na sa mga ibang dokumento katulad sa liquidation and accomplishment report ay nakadikit naman daw o nakalapat naman daw yung mga dokumentong magpapatunay dito sa mga confidential funds sa last quarter ng 2022, bombogenesis. At sa pagpapatuloy ng pagtatanong ni Atty. Ligutan bago natapos, bombogenesis, itong first round nitong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lumabas din na sa first quarter ng 2023. Pinalitan lang itong programa. Tinawag kong nung sa last quarter ng 2022, Good Governance Program. Dito naman sa first quarter ng 2023, socio-economic programs naman ang nakalagay na sa isinumite na fiscal and financial plan ng Office of the Vice President. Pero sa pagsusuri at pagtatanong ni Atty. Ligutan dito kay
SDO Acosta, yung ginamit na estilo ng proseso doon sa

0: 2022, last quarter ng 2022 ay halos pareho lang Bombogenesis. At sa huli nga ay in-establish nitong si Attorney Ligutan na sa lahat ba, tinanong niya si Acosta na sa lahat ba ng mga dokumento na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit sa pinaggamitan nito sa confidential funds, may nakasaad ba doon na ang mga programang ito ay sila chika ang nagbibigay ng mga inputs dito kay Acosta at hindi siya ang nagpo-proseso. Kumbaga siya lang, Bombogenesis, ang naglilista ng mga pinaggamitan itong confidential funds at sila chika ang nag-implementa ng mga ito. Bombogenesis.
1: Okay. Yun sa last part, Bombogelo, nung nagalit si, or nainis, I should say, si Senator Tulfo, medyo pinalitan na no ni Acosta yung kanyang pagsagot from dati mas nakararami yung Bisaya and after that after nagalit si Senator Tulfo mas marami na yung Filipino at English ano Bombogelo.
0: Kapansin-pansin nga yan, Bombogenesis, ano, nang tumayo na itong si Senator Erwin Tulfo kasi kung babasihan nga naman yung transcripts ng Committee on Good Governance and Public Accountability sa pagtatanong ni Representative Luis sa Bombogenesis ay talagang nag-i-English naman at nagtatagalog naman itong si Acosta, Bombogenesis, ano. Kaya sabi nga nito ni Senator Erwin Tulfo, tama na daw yung drama, tama na daw yung pagpapanggap, hindi na, huwag na daw nalukohin pa sila doon sa loob ng plenaryo at dapat na lang daw na sumagot itong si Acosta ng
1: okay. Yung testigo kanina nung una sana yung house record keeper hindi na inabot ano para sa kalaman na rin ng ating mga listeners mga viewers hindi na inabot ng ilang minuto mga 20 minutes lang yata ano Bombogelo kasi just to go back nag-stipulate agad ang defense doon sa kanyang dapat sana ibabanggitin at ipepresenta ano Bombogelo.
0: Linawin lang natin yan Bombogenesis ano. Pumayag sa stipulation itong depensa ng mga sanang dokumento o ebidensya na ipipresenta ng House Prosecution Panel doon kay House of Representative Office Records Officer Maribic Pareha. Doon lamang Bombogenesis ano sa pag transmittal ng transcripts sa mula sa Committee on Good Governance and Public Accountability hearing doon sa archives ng House of Representatives. Hindi bagamat nilinaw yan ng defense team Bombogenesis na hindi bagamat na pumayag sila sa stipulation ito ay pumapayag na sila sa buong katotohanan ng transcripts na iyon. Ang kanila lamang pinayagan dito Bombogenesis o ang kanilang sinang-ayunan sa stipulation ay na-i-transmit ito sa archives ng House of Representatives at itong si Maribic Pareha ang nag-receive dito at nasa position niya ito Bombogenesis.
1: Which is expected kasi nga part doon sa nababanggit kanina doon sa summary sinasummarize kanina ni Attorney Ligutan ay isa sa mga nabanggit niya ay may ginamit ang Office of the Vice President na confidential funds ng walang liquidation so ilan labang yun sa mga tinutulan nila pero yung sa mismong record yun yung stipulate or yung pinaburan ng defense team ano Bombogelo which is magandang malaking bagay na rin para hindi naantala pa itong day 16. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Ligutan kanina, we were expecting na yung presentation ng next evidence ay sa mas matagal na oras pa. Pero dahil nga doon sa naging hakbang din ng defense, which is credit sa defense, napaaga yung pag-present kay Acosta. Bombogelo.
0: Tama ka dyan, Bombogenesis. Kasi kung hindi pumayag sa stipulation itong defense panel doon sa mga dokumento na sana ay uulitin pang ikakainin ng malaking oras itong first round ng impeachment trial o day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano? Kasi marami-raming transcript yun, Bombogenesis. At syempre, i-establish nitong House Prosecution Panel yung mga naging points ng mga pagdinig na iyon kaugnay dito sa confidential funds. Kaya napadali lamang ito, Bombogenesis, dahil nga sa pagpayag ng depensa at kinilala naman nila na o nilinaw nila na ang kinilala nila na isinagawa itong committee hearing na ito doon sa House of Representatives at merong patunay na may transcripts ang hearing na ito at isinagawa lamang ng mga opisyal na nagsagawa ng hearing ang kanilang obligasyon bilang mga miyembro ng committee na iyan na isagawa ang hearing na iyan. Bombogenesis.
1: Okay. Maraming salamat Bombogelo. No? 12:45, balik tayo para dyan sa impeachment trial. Ingat ka dyan.
0: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines.

0: the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Orasyon natin magkakabombo. Meron na po tayong 18 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balikan po natin mamaya ang Senate Impeachment Court at nariyan din si Bombo Analy Soberano para ho sa pagpapatuloy pa rin po ng trial, magkakabombo. Pero bago ho yan, update ho muna tayo sa ilan pang mga usapin. Sa weather update ho muna tayo.
2: Bombo Weather Update!
1: Magkakabombo, nakataas po ngayon ang yellow rainfall warning sa Metro Manila at limang iba pang mga probinsya sa Luzon dahil yan sa patuloy na buhos ng malalakas na ulan. Dala pa rin po ito ng hanging habagat. Ang yellow rainfall warning ay nangangahulugan na dapat maging alerto dahil sa inasahang malalakas na pagulan at ipinapalabas po ito kapag ang dami o ang bulto ng ulan umaabot ng 7.5 hanggang sa 15 millimeters sa loob po ng isang oras at inasahang magpapatuloy ito sa susunod na dalawang oras. Sa inilabas na abiso ng State Weather Bureau, umaga po ito ng Lunes, isinailalim sa yellow rainfall warning maliban sa Metro Manila ang mga sumusunod na lugar. Ang probinsya po ng Cavite, mga kabumbo, malalakas ng pagulan ang mararanasan po nito, kabilang na ang mga bayan po ng Ternate, ang Naik, General Emilio Aguinaldo, Maragondon, Magallanes, General Trias, Bacoor, Cavite, City, Imus, ang Kawit, ang bayan po ng Iba at ang Butulan. Sa probinsya, bayan po ng Nasugbo. Sa probinsya ng Rizal, dyan sa may Calabarzon, kabilang po dito ang mga bayan po ng Binangonan, Morong, Teresa, Angono, ang siyudad ng San Mateo at ang siyudad ng Antipulo. Dyan sa may probinsya ng Bataan, kabilang po dito ang Limay, Mariveles, Bagak, Pilar, Balanga, at patuloy naman pong inaabisuhan ng publiko na manatiling nakasubaybay sa lagay po ng panahon. Dito po sa Bombo Radio Philippines, pwede po ninyo may sinokol pa rin po sa lagay ng ating panahon. Kasama na dyan yung binabantayan ng isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Balik pa rin po tayo sa Senado, mga kaumbo, sa pagpapatuloy pa rin po ng 16 na araw ng trial, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa loob ng Senado, nariyan si Bombo Analy Soberano. Bombuan?
3: Bombo Genesis, bago ako mag-update dito nga sa impeachment trial, binigyang diin nga ni House Appropriations Committee Chairman at Nueva Ecija Representative Mika Sonsing na dapat maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng panukalang 7.2 trillion national budget para sa 2027. Ngayong araw kasi ang simula ng pagtalakay ng House of Representatives sa budget proposal. Sinabi ni Sonsing na dapat mapunta ang pondo sa mga serbisyong direktang makatulong sa mga pamilya tulad ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, mas maraming trabaho at mas magandang infrastruktura. Binigyan din ng mambabatas na magiging masusi ang pagsusuri ng Kamara o ng House of Representatives upang matiyak na bawat piso mula sa buwis ng mga Pilipino ay mapupunta sa mga programang tunay na tumutugon sa kanilang pangangailangan. Ayon pa kay Sonsing, nakatuon ang 2027 budget sa people-centered growth kabilang ang pagpapalakas ng edukasyon, healthcare at skills training para sa mga manggagawa. Pakinggan natin si Representative Micaela Sonsing.
4: We affirm this framework laid out by the DBCC in crafting the 2027 national budget. In this budget, that means prioritizing investments in quality education, healthcare, and workforce upskilling. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na ang 7.2 trillion pesos na budget ng ating bansa ay hindi lang mananatili sa papel, kundi mararamdaman sa araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Makikita po ninyo nito, mas maginhawang pagpapagamot, mas dekalidad na edukasyon, at mas maayos na mga silid-aralan, mas maraming mga trabaho, at mas magagandang mga kalsada para sa mga magsasaka upang mas mapadali ang pagdala ng mga produkto sa merkado.

0: po natin mamaya ang linya ni Bomboan Magakabombo. No, isa rin po ito sa mga magiging pagkakaabalahan ng mga mambabatas, ano, kapwa sa may House of Representatives at sa may mataas na kapulungan, no, sa may Senado. Bumuan?
1: Yes, Bumuan, si Tiniak Bin is on saying na maglalagay sila ng sapat na safeguards upang maiwasan ang pang-aabuso sa pondo at mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng pambansa.

0: ang budget. Sumalang ngayong araw ng sa budget deliberation ang development binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Economy Planning and Development o DepDeb, Department of Finance at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pakinggan natin si Representative Micaela Swansing.
1: In this budget and in the years to come, we are bringing the Filipino people back in the center of the budget. Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Ng inyong kongreso sa mga dadating na buwan upang siguraduhin inyong mararamdaman na ito ay tunay ng mga kababayan at ng ating bansa. Maglalagay po tayo ng sapat na safeguards sa budget ito. Sisiguraduhin po ng inyong kongreso na ang budget para sa taong 2027 ay isang budget na inyong mapagkakatiwalaan. Maraming salamat po para sa Diyos at bayan.
0: Si Representative Micaela Swansing, dito naman sa impeachment trial Bongbo Genesis, ayaw bigyan ng ibang kahulugan ni prosecution spokesperson Robert Ace Barbers ang naging aksyon ng hostile witness ang dating special disbursing officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta na hirap sa pagsalita ng Tagalog kung saan nagdidisaya ito. Kaya nga umalma o nadismaya si Senator Judge Erwin Tulfo sa naging asal ng hostile witness na si Acosta kung saan sinabi niya na noong committee hearing ay marunong naman itong magsalita ng Tagalog. Pero ayon nga kay dating Representative Robert Ace Barbers, ayon nilang bigyang ibang pakahulugan. Anya, baka medyo natetensyon lang itong si Acosta dahil iba na yung hinaharap niya ngayon. Nandito na siya sa korte. Ay noong 2024, humarap siya sa committee hearing. So yan ang latest mula dito sa Senado, Bombo Anady, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Pasa Radio, Bombo!
2: Meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabombo. Usapin pa rin po ng pagbaha at mamaya balikan pa rin po natin ang ibang mga issue ukol po sa impeachment trial. Inilabas po ng Metropolitan Manila Development Authority ang updated report ukol sa lagay ng baha sa iba't ibang kalsada sa Calacang, Maynila ngayon pong umaga o ngayon pong araw, Agosto 17. Sa Pasay City, mga kabombo, umabot po sa umigit kumulang 8 pulgada o ito kong gutter dip ang pagbaha sa may EDSA Rojas northbound sa Andres Avenue corner Aurora Boulevard at sa Rojas Buendia northbound. Ngunit natili pa rin pong nadadaanan ng mga sasakyan ang mga nabanggit na lugar. Para naman sa may Taguig City, gutter dip din ng tubig sa may Chino Roses Avenue habang umaabot naman sa umigit kumulang 19 na pulgada o ito hong hanggang tuhod na yung pagbaha sa may East Service Road southbound malapit sa PNR Nichols na hindi na po madaanan ng mga magagaan o maliliit na mga sasakyan. Napakikita po ninyo mga kaumbo sa inyong mga screen para po sa mga viewers o sa mga nanonood po sa atin ngayon ang ilang sitwasyon sa mga nababanggit po natin mga kalsada. Sa Mandaluyong City naman, kalakhang o kalahating gutter o 4 na pulgada naman ang pagbaha sa Mayad sa Ortigas sa intersection southbound habang kalahating tuhod naman o hanggang 10 pulgada sa may Boney Avenue corner F Ortigas Street. Subalit passable pa rin naman ang mga ito. Nagdulot naman ng matinding abala sa Makati City ang pagbaha sa may EDSA Magalian Service Road. Ito ho'y southbound. Umabot daw ho yung lalim sa gulong ng mga sasakyan kung kaya't hindi po madaanan ng anumang uri ng mga sasakyan. Diyan sa lungsod ng Maynila, nakatala ng hanggang 8 pulgada ng pagbaha sa may Padre Faura sa may Taft Avenue malapit sa may NBI, P.O. Campo, papuntang Rojas Boulevard, pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Quirino Avenue. Ngunit passable pa rin ang mga naturang kalsada para ho sa mga maliliit at malalaking sasakyan. Sa may Quezon City naman, gutter dip ang baha sa may E. Rodriguez Avenue, corner Araneta Avenue, habang hindi na po maipasa-pasa ang kahit anong mga sasakyan na ito hong Quezon Avenue, corner Biak na Bato, dahil yan sa lalim hanggang sa naabot daw po yung mga gulong ng mga malalaking sasakyan dahil pa rin po yan sa mga naipon na tubig baha. Samantala, update po tayo doon sa trial. Nakatakdang maglabas ng desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng kontrobersyal na issue sa misleading questions na naging mainit ngang usapin sa kasagsagan po ng 15

0: impeachment trial day ni Vice President Sara Duterte. Hindi na muna pinagbigyan ni Trial Presiding Officer Jesus Escudero na magbigay ng manifestation si Attorney Amando Ligutan at sinabing bibigyan nila ito ng pagkakataon sa tamang oras na magpaliwanag ng kanyang panig. Ito ay matapos ngang hilingin ni House Prosecutor Joel Chua sa korte na maglahad ng manifestation ng Counsel for Prosecution na si Attorney Amando Ligutan kaugnay ng kanyang naging post online tungkol sa misleading questions. Maalala pong naging mainit ang usaping ito sa pagitan po ng prosecution at ng defense matapos ang sabihin ng Counsel for Defense na si Attorney Christine Ferrer na pinapayagan ng misleading questions sa kalagitnaan noon ng cross-examination sa testigong si Zailin Del Campo ng Commission on Audit na tinutulan naman ng prosecution. Kasunod dito ay nag-post si Attorney Ligutan sa kanyang account na bawal nga ang mga misleading questions kahit sa cross-examination o pagtatanong sa testigo ng kabilang panig. Pinalaga naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sisson sa pagsasabing troubling o nakababahala ang post na ito dahil tila pinatatamaan niya si Attorney Ferrer matapos ang mainit na sagutan ni na Attorney Kapunan at ni Attorney Ferrer. Sinabi ni Attorney Sisson na hindi ibig sabihin ni Attorney Ferrer na pinapayagan ng misleading questions sa cross-examination. Ang tinutukoy talaga ni Ferrer ay ang mga leading questions o mga tanong na masasagot lamang ng oo o hindi. Balikan po natin ang kahilingan ni Prosecutor Chua at ang sagot ni Presiding Officer Jesus Escudero.
1: May we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, Counsel for the Prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor.
2: At the proper time, we will, Honorable Chua, Attorney Ligutan, at the proper time, we will. The chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the chair does so, Attorney Ligutan will be heard. I assure you.
0: Bagay po yan ng kaganapan kanina kung saan hinihiling ni Representative Joel Chua na mabigyan po ng pagkakataon sana si Attorney Ligutan, pero tinanggihan po ito ni Senator Cheese at sinabing sa proper time po bibigyan siya ng pagkakataon.
3: The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy.
4: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
5: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
3: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Oras natin, meron na lamang ko tayong 28 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. Balik po tayo mamaya sa mga usapin sa mga pagbaha at kalamidad dahil dyan po sa may bahagi ng Bulacan na tili pong lubog sa tubig bahang hanggang sa 116 na mga barangay ho nito. Balikan po natin ito mamaya, pero habang hinihintay po natin ang pagbabalik po ng trial sa Senate Impeachment Court, mga kabombo, update po muna tayo mula sa bahagi ni Bombo Jaira hanggang yung mamaya. Kaugnay pa rin po ito doon sa pag-usad ng 16 na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Meron na ho tayong 7 linggo, no? O ngayon na po ang 7 linggo ng pag-usad ng trial mula nang masimulan po ito noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Balikan po natin yan mamaya, lalo po sa mga late tuners, mga kabombo, mga Caster Nation, sa mga hindi po gaano nakapanood kanina doon sa unang bahagi po ng trial. Balikan po natin ang report, live report ni Bombo Jaira Hanggayo. Pero sa ilang pang mga balita, ukol pa rin po sa kalamidad, natili pong lubog sa tubig baha ang hanggang sa 116 na mga barangay dyan sa may probinsya po ng Bulacan. Sa kabila pa rin po yan ng bagyang paghupa na ng mga pagulan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa mahigit 8,700 na katao ang patuloy pong nanatili sa mga evacuation center dahil po rito. Pinakamatinding binaha ang barangay Maysulao sa may bayan po ng Kalumpit kung saan umaabot ng hanggang sa 6 pulgada ang taas ng tubig baha hanggang ngayong araw. Ilang araw na raw po na nanatili doon ang tubig baha. Tulad po ng inyong nakikita sa mga viewers natin ngayon, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ito pong nakikita po ninyo ay real-time situation doon sa may probinsya po ng Bulacan. Sa naturang bayan, nasa 28 barangay po nito ang lubog sa tubig baha. Sa Malolos naman, 41 barangay ang binaha at sinundan po ng hangunan na nasa 25 o 25 mga barangay. Ang Paumbong, meron pong 14 na bayan na barangay, habang ang Bukaw at Giginto ay tig-7 barangay naman ang binaha. Sa Maypulilan at Balagtas, tig-4 din po na barangay ang hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha. Oras na natin, meron na kong 25 minutes na lamang at mag-aalauna na po ng hapon, mga kaumbo. Update pa rin po tayo habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Senate Impeachment Court. Nasa linya ho natin mula dyan sa may Senado si Bombo Jaira Hanggayo.
6: Yes, Bombo Genesis, nagkaroon ng kaunting pagtatalo no itong prosecution at depensa sa nagpapatuloy ng impeachment trial matapos questionin ni Attorney Lyndon Bakil itong relevance na naging trabaho ni Gina Acosta bilang special disbursing officer ng Davao City sa pagdinig. Ayon kay Attorney Bakil, nais ng depensa na stipulate ang ilang bagay tungkol sa background nitong Acosta. Ngunit tumutol sila sa bahagi na may kinalaman sa kanyang pagiging special disbursing officer ng Davao City, particular sa paghahawak ng confidential funds noong year 2019 at 2022. Giit ng depensa, hindi bahagi ng mga aligasyon sa articles of impeachment itong paggamit ng confidential funds sa Davao City, kaya wala umanong factual issue na kailangan patunayan ni Gina Acosta kaugnay nito. Sinabi rin ni Attorney Bakil na ang mga naturang usapin ay maaari namang mapasa ilalim sa cross-examination. Narito, balikan natin yung naging kaganapan sa impeachment court.
7: Pangapat, siya rin ang nagsilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor Sara Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Panglima, siya ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016 at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. Pang-anim, that's for the offer.
8: Comment, Attorney Bakil?
9: Your Honor, for purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness, Your Honor. And for all the other purposes, Your Honor, these are subject to cross-examination.
6: Gayunman, hindi sumang-ayon si Attorney Amando Liguta ng prosecution team sa argumento nitong depensa at ayon sa kanya, imahalaga sa kasalukuyang paglilitis ang naging karanasan ni Acosta bilang special disbursing officer ng Davao City. Dahil ito umano ang naging batayan kung bakit siya ay kalaunan na dinala sa Office of the Vice President. Ipinaliwanag niya ang karanasan ni Acosta sa Davao City na mahalagang konteksto upang maunawaan kung bakit siya naging bahagi ng operasyon sa Office of the Vice President at kung paano umano na isagawa roon ang mga gawain na dati na niyang ginagawa sa Davao City. Narito pa yung naging sagot dito ni Attorney Ligutan.
2: What does Attorney Ligutan say with respect to counsel stipulation to your second and third offer?
7: The stipulation is well taken, Your Honor, please. So therefore, it established na si Ms. Acosta ay ngayon nanunungkulan bilang Vice Presidential Staff Officer 6, saka nagsilbi siyang Special Disbursing Officer noong taong 2022 saka 2023. However, Your Honor, please, yung punto na walang relevance, yung naging pagsisilbi as SDO para sa confidential funds mula 2019 saka 2020, Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant. Very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also do the things they did in Davao City, this time with the money of the Office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please.
9: May I

0: sa madaling salita bombogen para sa prosekusyon, hindi mismo confidential funds ng sta at ng Konex President, partikular sa paghahawak at pagproseso ng confidential funds. Samantala na nindigan naman ng depensa na hindi dapat palawakin ang pagtatanong sa mga bagay na wala sa mga ligasyon ng impeachment. Narito pa ang bahagi ng kaganapan sa impeachment court.
1: Respond, Your
2: Honor. Yes, before the presiding officer makes a ruling, counsel.
1: Yes, Your Honor. The rebuttal presented by the prosecutor is wrong considering impeachment, Your Honor. Moreover, Your Honor, it is clear in Duterte versus House of Representatives that the basis of any charge must be for acts in relation to the impeachable office and within the term of the impeachable officer, Your Honor.
3: Your Honor, can I make a quick rebuttal to the last point?
2: No need, counsel. The presiding officer will make a ruling. The court will allow it, given that it is for the purpose of establishing pattern and or behavior on the part of the witness. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the vice president now, while she was a mayor in Davao City, is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the four articles of impeachment.
0: Itong pagtatalo sa relevance ay bahagi ng pagdinig kaugnay na testimonya ni Gina Acosta na dating special disbursing officer sa Davao City at kalaunan ay naging bahagi naman ng office of the vice president. Ito si Bombo Jaira Hanggayo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
4: Ilang minuto na lamang mga kaumbo ay inasahan na pong babalik ang Senate Impeachment Court at didinggin pa rin ang ilang mga testimonya nitong si Gina Acosta, ang nagsisilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Pero bago ho yan, maki-update po muna tayo. Kasunod pa rin po yan nung naging pananambang dyan sa may bahagi po ng Bangsamoro at tinarget po dito ang Chief Minister ng Bangsamoro, Tomas Region and Muslim Mindanao. May live report si Bombo Isa Cotoner.
5: Bombo Genesis, itinuturing ng Commission on Elections na election-related incident ang naganap na pag-ambush o pananambang sa convoy ni Farm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Datuudin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, may kaugnayan sa alala ng insidente dahil nakapanumpa na si Makakuwa bilang bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party o BFP at ito rin yung dinaluhan niya nga bago mangyari yung naturang pananambang at isa na rin itinuturing na kandidato sa paparating na halalan sa Bangsamoro. Kaugnayan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines.
6: Ako kasi para sa akin, although wala pang deklarasyon ng Philippine National Police, dahil sa siya ay incumbent at chief minister, ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at na italaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party. Therefore, dito sa amin sa COMELEC, we are considering that as an election-related violence.
5: Samantala, mayroon ng 5 persons of interest ng Commission on Elections sa kaugnay na insidente. Patuloy ang investigasyon ng full body katuwang ang Philippine National Police upang matukoy ang mga nasa likod ng pag-atake at ang posibleng motibo nito. Gayunman, nilinaw ni Garcia na sa ngayon ay wala pang plano ang full body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Datuudin, Sinsu at kung saan naganap ang pananambang. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia.
6: Ang gusto po nating mangyari, hindi naman yung bilang ng puwersa ng dagdag doon sa area na madidisrupt ang katahimikan ng lugar. Alam po natin ang Datuudin, Sinsu at noong 2025 inalagay na namin sa COMELEC control. At this point, wala kaming intensyon na ilagay siya sa COMELEC control pa rin. Everything is peaceful sa buong bang. Ang nag-iisang insidente na yan doon sa
5: Katipan ni Garcia na magpapalakas sila ng seguridad sa botante at iba pang election stakeholders. Tiniyak naman ng COMELEC na magiging sapat at naayon sa sitwasyon ang security measures at hindi ito dapat makagambala sa normal na pumumuhay ng mga residente sa BARM. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng full body sa Philippine National Police at iba pang security agencies para mabantayan ang mga lugar na itinuturing na may mataas na election-related security.
4: Bumuisa.
5: Yes, Bombo Genesis.
4: I understand na meron tayong isang slot doon sa nakataktang biyahe ng COMELEC papunta dyan sa may Bangsamoro region. Anong sabi ni Chairman Garcia? Tuloy pa rin ito?
5: Yes, Bombo Genesis. No.

0: wala namang pagbabago tuon sa nagiging paghahanda, kasama nga dyan kung saan tayo ay naimbitahan na pumunta nga dyan sa may parang Maguindanao del Norte, dahil ito yung magiging final command conference ng Commission on Elections bago yung Bangsamoro parliamentary election. So sa ngayon, walang nakikita si Pamelec Chairman George Erwin Garcia na pagbabago sa mga paghahanda, sa deployment, at lalo na itong paparating nga na huling command conference ng Philippine National Police Armed Forces of the Philippines sa tuwang ang Commission on Elections, Bobo Genesis.
1: Oh, para sa mga listeners, mga viewers natin dyan, ang kasama dito, tama ba, ang Philippine National Police Chief at ang bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines?
0: Yes, Bombo Genesis, yan yung paunang sinabi sa atin ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Yan nga ay sa darating na August 26 to 27, dyan sa may bahagi ng parang Maguindanao del Norte. Kaya naman sa ating mga kabombot sa Star Nation, lalo na yung dyan sa bahagi ng BARM, ang tabayanan natin, dahil nga ito yung magiging final command conference, kumbaga Bombo Genesis, dito na yung mga last minute na paalala ng Commission on Elections.
1: And counting paglilinaw lamang, ano, ng itong planong ito ay nangyari pa even before yung pananambang last Saturday, ano, Bombo Isa?
0: Yes, Bombo Genesis, kasi even before na talagang may plano ang COMELEC nga, katuwang ang national media, na pumunta nga dyan sa may bahagi ng BARM. So, na-announce na muna yon bago nga nangyari itong pananambang doon sa mga sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa.
1: Okay. Maraming salamat, Bombo Isa.
2: Ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radyo, Bombo!
1: Oras natin, meron na lamang po tayong 13 minutes mga kabombo bago po sumapit o tuluyang sumapit ang alauna po ng hapon. At abangan po mamaya ang pagpapatuloy po ng 16 na trial day sa week number 7. Ang pagpapatuloy po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa po nagsisimula pero nasa trial room na po ang nasa korte na ho ang ilang mga member ng Senado or mga Senate or Senator judges. Kabilang po dito sa mga namamataan po natin ngayon si Senator Chiz Escudero bilang trial presiding officer, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Zubiri, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan at iba pang mga Senator Villanueva, no? Senator JV Ejercito at iba pang mga Senator judge na nauna pong nagtungo na sa impeachment court. Even Senator Riza Ontiveros naroon na po rin po sa loob ng impeachment court mga kabombo. At si Senator Zubiri ang makikita ho natin sa background na nakipag-uusap sa panig ng defense or mga counsel ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Any moment from now ay babalik na po muli ang trial. Magre-resume na po muli ang trial at babalik po yung cross or yung direct examination ni Attorney Amando Virgil Ligutan kay Gina. E po natin kanina na ideklara po muna bilang hostile witness etong si Acosta dahil hindi po siya sa House Prosecution Panel, although siya po ay testigo ng House Panel mga kabumbo, na pinaburan din naman kinalaunan ni Trial Presiding Officer Senator Chiz Escudero. Nasa witness stand na po si Gina Acosta mga kabumbo. Kung atin pong babalikan kanina, siya po ay nagsasalita, mas marami ng kanyang mga binabanggit ay pero noong medyo nainis itong si Senator Tulfo, Rafi Tulfo, mas nakararami doon sa mga sinasabi ginagawa po niya or binabanggit na po niya mga kabombo. So mas naiintindihan o na, mas na, of course in the end sila kung anumang ibibigay ng verdict dito sa impeachment trial. 16 na trial day na po tayo, mga kabumbo. At ang target po ng House Prosecution Panel, 30 trial days ay matapos itong issue ng confidential funds. Pero dun sa nauna po nating exclusive interview sa ilang mga spokesperson ng House Panel, Nababanggit po nila na target nilang tapusin nito

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's time to fiesta with Bet88.
4: Come dance with me.
3: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
5: It's always a party at Bet88.
6: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
0: 102.7 Star FM. Special coverage.
7: Trial, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Napaaga ho ngayon, magkakabombo, at hindi na po nagbigay ng karagdagang pangdahilan o rason si Trial Presiding Officer Senator Francis Escudero, at tuloy na nga pong natapos na adjourn ang Senate Impeachment Court. Tuloy po bukas, ika-17 araw o trial day ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Week number 7 pa rin po tayo. Dito ho sa nagpapatuloy na paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Counting recap lamang ano, bago tayo tuloy ang mga exit sa ating pong special coverage, mga kabombo. Nagsimula po kanina ng alas 10 ng umaga itong ika-16 na trial day, at agad pong isinalang ng House Prosecution Panel itong si Ms. Marivic Pareja, siya po ang head ng House Legislative Information Bureau. Siya po'y napasampina or ipinatawag ng Senate Impeachment Court para ipresenta niya or i-authenticate yung records na hawak ng House of Representatives. Pangunahin po dito yung ilang mga record na nagmula sa may House Committee on Good Government and Public Accountability. Kung babalikan po natin sa last part kanina, may ipresenta ang House panel na kopya nung naturang pagdinig. Yan po ay noong pagdinig doon sa confidential funds, at yung sa last part, sa later part, ay noong dinidinig ng House Justice Committee yung impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Maalala ko, yan yung time na pinapakinggan ng House Justice Committee yung sa last part, grounds noong complaint. Nauna ho kasi sa form and substance, and then sa third, yung sa grounds. And that was the time na tinatanungan ni Representative Gervin Luistro etong si Gina Acosta kung hindi ba utos ni Vice President Sara Duterte na i-present or ibigay kay Colonel La Chica yung pera, 125 million pesos, hindi mo ba gagawin? At ang sagot dyan ni Gina Acosta, opo, or hindi raw niya gagawin kung hindi siya inutusan ni Vice President Sara Duterte. More on this sa recap mula kay Bombojelo Aganan, mula po dyan sa my Senate Decision Court. Bombojelo.
8: Yes, Bombojenesis, adjourn na nga ang day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maaga itong tinapos ng impeachment court, kung saan alas 2 pa lang ay nag-adjourn na. At sa usual naman, Bombo Genesis, ay alas 3 natatapos itong impeachment trial. Ano? Pero bago yan, Bombo Genesis, balikan natin ang mga naging highlights o ipinunto nitong si Attorney Armando Liguta ng House Prosecution Panel sa kanyang direct examination dito kay Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Unang-una, Bombo Genesis, question agad ni Liguta kung bakit hindi isinama sa physical and financial plan ang mga activities ng Office of the Vice President sa fourth quarter ng 2022. Kung base naman umano sa response ng Office of the Vice President sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit,

0: audits, July 2022 pa lamang na-identify na ng OVP ang umano'y mga program para sa surveillance activity ng ahensya. Hindi ito nabigyan ng malino na sagot ni Acosta, no, Bumogenesis, kaya't umusad agad ito siligutan sa kanyang pangalawang punto kung saan dito naman kwinisto niya kung bakit, kung hindi ba minadali ang pag-release ng disbursement voucher kung saan pinirmahan umano ito ng lahat ng accountable officers sa isang araw. Sagot naman ni Acosta dito, Bumogenesis, dumaan naman daw ito sa regular na proseso ng kanilang opisina. Dito din nabigyan linaw, Bumogenesis, sa pagtatanong ni Attorney Ligutan sa parte naman kung paano na-withdraw at prinoseso itong pag-withdraw ng 125 confidential funds o 125 million confidential funds ng OVP para sa last quarter ng 2022. Ano? Dito, kinumpirma ni Acosta, Bumogenesis, ang mga testimonya ng mga nakaraang bank officer na naging testigo dito sa impeachment trial na sinilid itong 125 million peso sa apat na bag lamang. Sabi nga nito ni Acosta ay parang a travel bag lamang daw itong pinaglagyan, ano. Lumabas din na si Attorney Lemuel Ortonio lang ang kasama ni Acosta na siyang pinakiusapan pa umano niya para samahan siya sa pag-withdraw dito sa 125 million peso at ang dalawang diver mula naman sa Vice Presidential Security Group, Bumogenesis. At tinanong dito ni Ligutan, Bumogenesis, kung paano na proseso itong pag-transfer ng pera, ano, mula sa bank papunta ng office. At dito nga ipinaliwanag ni Acosta na tinulungan siya ng mga security guard ng banko na mailagay itong mga pera sa sasakyan, Bumogenesis, hanggang sa biyumahe sila mula banko papuntang OVP. At ang pagdating doon, Bumogenesis, ay ni-notify niya na o tinawagan niya na itong si Colonel Raymond Lachica na head ng Presidential Vice Presidential Security Group, Bumogenesis, para ipaalam na na-withdraw na nga o na-incash na itong confidential funds. At sinabi niya nga na dahil ito sa utos ng head of agency na si Vice President Sara Duterte na i-release ang pera kay Lachica. Dito pumasok, Bumogenesis, itong mga katanungan ni Attorney Amando Ligutan kung tama ba itong ginawa ni Acosta na ipasa itong pera kay o i-transfer o i-release itong pera kay Lachica sa kabila ng pagiging security officer lang nito at hindi SDO, ano. Dito in-establish ni Ligutan, Bumogenesis, na walang nakalagay sa Joint Circular 2015-01 ng COA na dapat itong si Lachica bilang security officer ang magpapamahagi o mag-disburse nitong mga pera ng confidential funds, Bumogenesis, doon sa mga informant o paggagastusan, Bumogenesis, ano. Pero ay giniit nitong si Acosta na siya umano ang disbursement officer, ngunit sila Chica aniya ang may alam sa pag-implement ng mga program ng activities ng confidential funds ng Office of the Vice President, kaya inirelease niya umano itong pera. At inamin niya rin dito na sila Chica ang nagbibigay o nagdi-disburse nga ng pera sa mga informant o nagbabayad dahil wala naman umano siyang alam dito kasi confidential na ito. At iginiit niya, Bumogenesis, na hindi naman daw specific nakalagay doon sa joint circular na siya dapat ang pupunta doon sa field para magbigay nitong mga bayad nga o pinaggagastusan nitong confidential funds ng Office of the Vice President, Bumogenesis. At sa panghuli nga, Bumogenesis, in-establish na Ligutan na kahit hindi nakasaad sa joint circular na hindi trabaho ng security officer ang pag-disburse ng cash confidential funds, inirelease pa rin ito ni Acosta dahil sa utos ni Vice President Sara Duterte. At binalikan nga ni Attorney Ligutan itong mga transcripts at videos doon sa isinagawang pagdinig ng Committee on Good Governance and Public Accountability sa House of Representatives kung saan kinumpirma nitong si Jenna Acosta na hindi niya ibibigay, hindi niya pagkakatiwalaan itong si Colonel Lachica na head ng VPSPG kung hindi dahil sa utos ni Vice President Sara Duterte. Bumogenesis.
1: Oo, hindi nagbigay ang Senate Impeachment Court ng ruling doon kay Attorney Ligutan, Bumbogelo, ano. Ewan ko kung sinadya ito ng Senate Impeachment Court, pero ang sabi ni Senator Chis kanina, magpapatuloy yung direct examination bukas ni Attorney Ligutan. So possibly hintayin muna matapos yung papel ni Ligutan doon sa pagpresenta kay Acosta, no, bago ibigay yung ruling.
0: Kamakadyan Bombo Genesis, ano, sapagkat ito nga si Attorney Ligutan ang nag-direct examination dito kay Acosta Bombo Genesis. So yun yung sinasabi ni Presiding Officer Bombo Genesis, ano, na hindi pwede o hindi maaaring magbigay ng mga komento o kaya pahayag itong mga miyembro ng mga private prosecutor at House Prosecution Panel nang may kaugnay sa merito ng kaso dito sa nagpapatuloy na impeachment trial dahil kabahagi nga sila Bombo Genesis. So makikitaan ito ng kanilang Bombo Genesis na parang violation doon sa impeachment Rule 18 ng impeachment courts. Kaya iginit na nitong si presiding officer na magtalaga na lang sila ng spokesperson nang sa ganun ay hindi nadudungisan o hindi natatamaan itong credibility ng impeachment courts sa nagpapatuloy na impeachment proceedings. Bombo Genesis.
1: Bago tayo magtapos, Bombo Genesis, wala akong narinig kanina na dahilan mula kay Senator Cheese kung bakit medyo napaaga yung pagtatapos ngayon, pero pinayagan niya, pinaburan niya yung maagang pagtatapos ni Attorney Ligutan habang ipagpapatuloy bukas yung direct examination. Anything sa inyo dyan, sa ending nyo, kung may narinig kayong anumang posibleng pag-uusapan ng mas maaga ng Senate?
0: Yan, Bombo Genesis, ang kukumpirmahin natin dito naman sa isasagawang press con itong si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, ano, sapagkat walang detalye pang inilalabas kung bakit napaaga itong pagtatapos ng impeachment trial at maaga naman ang pagkukonvene itong Senate. Pero alam naman natin, Bombo Genesis, na nakakaranas ng mga pabugso-bugso at malakas na buhos ng ulan ng ibang parte ng Manila at nakakaranas din ng ang ilang parte o lugar ng pagbaha, kaya siguro ay mas pinaaga na ang pagtatapos nitong impeachment trial. Pero yan, kukumpirmahin pa natin, Bombo Genesis, nang sa ganun ay mabigay natin sa mga kabombo at Western Nation natin yung konkretong impormasyon, ano, kung ano ang naging dahilan ng impeachment court at ng Senate as legislative body kung bakit maagang pinatapos itong impeachment trial ngayong araw. Bombo Genesis.
1: Okay. Sige, maraming salamat, Bombo Geno, from UN.
0: At yan muna ang latest mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Abangan po ninyo, mga kabombo, ang mga karagdagan pang mga balita dito po sa impeachment trial. Of course, salagay po ng ating panahon at iba pang mga mahahalagang impormasyon. Tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines at www.bomboradio.com at sa ating pong social media pages. Ang pwede po ninyo kaming sibaybayan sa pamagitan po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. And of course, sa X or sa dati pong kilalang Twitter. Yan ay sa pamagitan po ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, mga kabombo. Mamayang alas 6 po ng gabi, abangan ng Bombo Network News Evening Edition. Yan po'y magsisimula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 102.7 Star FM Special Coverage Star FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
2: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
2: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Pure Gold Rosario Pasig, Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
6: Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
3: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
5: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
6: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
3: Orokan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Bomboradyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit

0: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes.
2: RR Permit Number 0499, Series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview.
5: Marbrew, 710 Hosan 1 City.
4: B3, Stall 4-5 Building, A New Taizal.
5: JGT Ken Merchandise.

0: is Mark Square Building, Taytay, Rizal.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka.

navegar.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase.

0: batches para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, WIC number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entry sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
0: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Caster Nation, sa ating news updates sa mga oras na ito. Pang isang buwan na ulan na ibuhos ngayong araw lamang sa National Capital Region. Naranasan ang malawak ang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat. Base sa datos mula sa Science Garden Station ng DOST sa Quezon City, umabot sa 201.7 millimeters ang ibinuhos na ulan sa loob lamang ng 5 oras mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Katumbas po ito ng isang buwan na regular na pag-ulan. Mabilis na tumaas ang tubig sa mga kalsada matapos maitala ang 138 millimeters na buhos ng ulan sa loob lamang ng 2 oras. Mula po yan noong 12 noon hanggang 2 in the afternoon. Kung ikukumpara po, nagdala ang Bagyong Ondoy noong September 26, 2009 ng 455 millimeters na ulan sa loob lamang ng 24 hours na nagdulot ng makasaysayang pagbaha sa rehiyon. Agad namang rumisponde ang MMDA upang umalalay sa mga naapektuhang motorista at nag-deploy ng flood control team upang alisin ang mga bara sa drainage system. Patuloy rin ang pagbabantay ng ahensya sa mga pangunahing kalsada sa pamamagitan po yan ng pag-oobserba upang mabilis na maaksyonan ang mga road crash at maiwasan ang matinding trapiko. At yan na muna ang ating news update sa mga oras na ito. Caster Nation, manatiling nakatutok sa ating himpilan o di naman kaya pumunta sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:31 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
0: Star FM News Update.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
8: Sang lang?
9: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana,
7: goods ka!
16: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Bigla ang gastos.
10: Bagong plano?
17: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana Lumiliere!
8: Sang lang?
11: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana,
7: goods ka!
16: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
18: Mmm! Holiday!
2: Almusalin ng nan.
18: Good morning!
2: Pagtanghalian.
18: Uy, may birthday ba?
2: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
18: Wow! Noche buena!
2: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
18: At holiday beef loaf.
7: Malinam nam holiday!
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta.
1: Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: 99 series of 20
0: sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entry. Boradyo at Star FM.
1: Holiday corned beef at holiday beef loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Table in any size.
1: Orokan, Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
5: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
4: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
9: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
4: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
10: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
12: Tol, naka-ready na ang Orocan Icebox ko.
10: Orocan Icebox?
12: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orocan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
10: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
12: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
10: Ayos ah.
15: Orocan, maayos ang buhay mo.
19: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
20: Twilight Zone.
21: Star FM.

0: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
0: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.

Ang Witing Panahon na naman, dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi, 5:55 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Kessler Nation, manatili po tayong ligtas sa mga oras po na ito dahil ilang mga lugar na po ilang mga lugar na sa Metro Manila ang nakararanas po ng pagbaha. And as of kanina pong 2:52, ngayong hapon po na ito ay umabot na po sa 16.8 meters ang water level naman sa Marikina River. At ang ilang mga residente po dyan sa Marikina City ay nagtutungo na po sa evacuation center dahil nga po pinasok na ng baha ang kanilang mga kabahayan. So stay safe, Kester Nation. At kung wala naman pong dapat na puntahan pa sa labas, ay wag na lang po natin na balakin pa na lumabas, no? Stay safe po sa ating lahat. At pakantabayanan po natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Evening Edition. To formally close our program, leaving you with the song When Love and Hate Collide. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening, Metro and Megastar Manila. Stay safe, Kester Nation.

0: Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw na Lunes, ikalabing pito sa buwan ng Agosto taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, pang isang buwan na buhos ng ulan na ay buhos yan dito sa Metro Manila sa loob lamang ng araw na ito.
4: Ito namang dating Special Dispersing Officer na si Gina Acosta ng Office of the Vice President, ibinunyag na mayroong instruction umano sa taas sa pag-release ng 125 million pesos cash. Vice President Sara Duterte, pinangalanan.
3: Senator John Erwin Tulpo kinwestiyon ang language barrier nitong si Acosta sa impeachment trial. Salaysay nito sa pagsasalita ng wikang Tagalog ay inilabas ng Senator Judge.
4: Ang testimonya ni Gina Acosta mabigat matapos kumpirmahin na si Vice President Sara Duterte ang nagutos na i-release ang pondo kay Colonel Latchika.
3: Ang Pilipinas nakapaghain na ng 27 diplomatic protest laban sa China.
4: Abangan mamaya sa ating police report, negosyanteng mag-asawa inambush patay sa bahagi ng Bukidnon.
3: At abangan din mamaya mga kabombo kung dito sa Metro Manila hanggang liig yung tubig baha. Doon naman sa bahagi po ng Mindanao, may mga lugar ho dyan na 7 paaralan ho, nagkansila ng kanilang klase at yung iba nagpatupad ng half day na pasok para sa face-to-face classes dahil sa mataas na heat index. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
0: Bumbo Weather Update.
3: Naranasan sa Metro Manila ngayong araw na ito ng Lunes ang malawak ang mga pagbaha, lalo na doon sa mga dati nang high risk na itinuturing, alaman sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat. Base sa data na inilabas mula sa Science Garden, dyan sa bahagi ng tanggapan ng Department of Science and Technology sa Quezon City, umabot sa 201.7 millimeters ang ibinuhos na ulan sa loob lamang ng 5 oras. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 kanina, nabuhos ng pag-ulan. Mabilis na tumaas ang tubig sa mga kalsada matapos naman ang maitala ang 138 millimeters na rainfall sa loob lamang huyan ng mga nakalipas na oras, lalo na alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Kung ikukumpara sa idinalang pag-ulan ng Bagyong Ondoy na nagpalubog sa malaking bahagi ng Metro Manila ng Setyembre taong 2009, na meron hong 455 millimeters na rain rate ay nasa 24 oras or naranasan ng natura mga pag-ulan at yan ay naitala dito sa kasaysayan ng rehiyon kung saan ay inabot ng ilang araw bago ganap na humupa. Agad naman na rumisponde ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority upang umalalay doon sa mga naapektuhan na mga motorista at nag-deploy din ng flood control team upang alisin ang mga bara doon sa mga drainage system. Patuloy rin mga kabombo ang pagbabantay ng mga ahensya ng pamahalaan at yan ay dyan sa mga pangunahing kalsada sa pamamagitan ng monitoring na kinukunan ng kanilang malinaw na capture data ng closed circuit television upang mapabilis ang pag-aksyon doon sa mga road crash incidents at maiwasan na rin ang matinding pagbagal ng daloy ng trapiko. At kaugnay pa rin yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update kaugnay sa isinagawang monitoring doon sa mga commuters dito sa Kalakhang, Maynila dahil yung karamihan po nahirapan ang pumasok sa kanilang trabaho at nahirapan din makauwi sa kanilang mga bahay dahil sa mga pagbaha. May balita dyan ng Star FM, Manila!
5: Hindi nagpatinag ang ilang mga commuter sa pagpasok sa kanya-kanyang mga trabaho kahit pa tuloy-tuloy pa rin ang malalakas na pag-ulan sa maraming lugar sa Metro Manila. Naitala nga ang maraming pagbaha sa maraming bahagi ng Metro Manila ngayong Lunes dito sa

0: Ortiga Center, Pasig City ay gutter deep rin ang baha sa ilang pathwalk. Kaya naman, kanya-kanyang diskarte ang mga dumaraan kung paano maiiwasan ang tubig baha. Nagkaroon rin ng mabagal na daloy ng trapiko sa ilang parte sa kahabaan ng EDSA. Nagbahagi naman ng pahayag ang ilang mga commuter kung bakit mas pinili nilang pumasok pa rin sa trabaho kahit masama ang lagay ng panahon at kahit sumuong pa sila sa baha.
1: Kailangan mapuhay. Wala tayong pera pang bili na pagkain. Wala nga kaming pasok ngayon dahil nasira ang alimak. Kaya pinauwi na lang kami. Hindi ko alam kung baka sa amin ngayon kasi pagkain-kain pa ako. Sobrang sanay na. Sanay na sa traffic. Antay na lang kung anong oras makarating.
2: Medyo masanga lang kasi malakas yung ulan. Medyo yun, masanga. Mahirap. Mahirap po.
3: Lakas ng ulan. Tapos traffic. Dahil po po kami kabite.
0: Mula rito sa MRT 3 Ortiga Station, naguulat Star DJ Kibi ng 102.7 Star FM Manila, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
4: Sa ibang balita naman, mga kabombo, kagunay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, giniit ni Gina Acosta ang dating special disbursing

0: Lazada na ang 125 million pesos. Ipinaliwanag ni Acosta na mayroong natanggap umano siyang instruction mula sa kanyang head of agency na kapag na-incash na ang cheque, dapat niyang i-release ang pera kay La Chica na noon ay itinalagang security officer sa Office of the Vice President.
1: Ikaw yung special disbursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential at yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel La Chica. The question is, why did you have to call Colonel La Chica to inform him? Colonel La Chica, ready na ang 125 million pesos. Bakit?
2: Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency na kung ma-encast ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor.
1: Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante La Chica?
2: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte.
0: Si Colonel La Chica ay dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group at ayon naman kay Gina Acosta, hindi siya ang nadesisyon kung kanino ibibigay ang pera matapos itong ma-encash, kundi sinagawa lamang niya ang ipinag-utos para sa kanya.
3: Karagdagan pa sa mga balita dyan sa impeachment court, kinwestiyon ni Senator Judge Erwin Tulpo ang manoy hirap na pagsasalita at language barrier ng hostile witness na si Gina Acosta. Yan ay kaugnay ng mga pagsagot nito sa wikang Bisaya sa halip na Filipino kaya English sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay Acosta, dating special disbursing officer ng Office of the Vice President, ay sumagot sa examination ng panig ng prosekusyon at yan ay sa pamamagitan ni Attorney Armando Virgil Liguta ng interpreter ang Senate Impeachment Court habang ilutan sa pagsasalin ng mga kasagutan ni Acosta. Gayunman, sinabi ni ang transcript of record

0: wikang Filipino at English na siya umanong opisyal na wikang pambansa ang Filipino. Ang paano ang pagsasalita?
1: Noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa ro, would you know whether this amounts would total 125 million po? It's all, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretion, special dispersing office, meant ang mga confidential. Itong panluloko sa atin. Please, to talk in Tagalog. Tagalog, nakakasalita na mga Chinese. I know, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog. Ito, Tagalog po yung sign English, sumasailang i-translate sa Tagalog, Bisaya. E abutin mo tayo ng mga ibinalik niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question. Piatos po
0: ang consternation ng naging pag-usisa itong si Senator Judge Erwin Tulfo. Bago magsimula ang pagtatanong, ay humingi muna ng pahintulot si Acosta na makagamit ng wikang Bisaya sa kanyang mga

0: Sagot, pinayagan naman ito ni Escudero na nakakaunawa rin ng language, ngunit hinimok siya na gamitin ang wikang Filipino at pwede rin ang English hanggat maaari. Habang nagpatuloy naman ang direct examination, ay naging hamon naman sa korte ang paggamit ng wikang Bisaya dahil kita ni nag-uisalin ang ilang mga termino na ginagamit na kailangan ding ulitin. Sabihin ni Acosta na hindi niya man ang manifesto ligutan na pumili lamang ng isang wika, Filipino, otomatiko na magsalin maliban na lamang kung hinihiling at yan ay para sa wit trial.
1: Sa mga karagdagan pang report na tinutukan ng ating news team, itong si Gina Acosta kinumpirmaan na utos ni Vice Presidential Funds. Yan ang balitang tinutukan ni Bombo Angelo Aganan.
2: Bombo Dennis, Bombo Jai, sa pangyong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inamin ni Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Release umano niya ang confidential funds kay Colonel Rey dahil sa utos na mula mismo sa Vice Presidente. Sa pagdinig, binalikan ni Attorney Amando Ligutan ang mga video at transcripts ng testimonya ni Acosta sa Committee on Good Governance and Public Accountability kung saan inan at walang direktiba ni Vice President Duterte. Hindi umano niya i-release kay La Chica ang 125 million peso na confidential quarter ng 20 ayag ni Attorney Amando Ligutan.
3: That'll be the last item for this afternoon for the prosecution. Shortlist. Do you trust Colonel La Chica, Representative Luistro? Acosta, I trust La Chica. Trust po siya ng aking head of office, Inday Sara, Representative Luistro. In other words, the only reason why you're giving instruction of the Vice President, Ms. Acosta, yes ma'am. Luistro, tama mo ba? Acosta, yes ma'am. Luistro, without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of the 125 billion pesos. What was your answer to that question?
4: Yes, sir.
3: Basahin mo.
4: Yes, ma'am.
3: That will be all for the prosecution this afternoon.
2: Bas din sa pagdinig na sila Chika rin umano ang nagdidikta kay Acosta ng mga listahan ng paggagamitan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ngunit nilinaw naman ni Acosta na hindi niya basta-basta ila Chika ng utilization ng paggagamitan ng pondo at binubusis activities. Kapag kontento na umano siya sa mga kasagutan at paliwanag nila Chika, doon lang aniya. Kaulayan, pakinggan natin ang mga pagtatanong ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero kay Gina Acosta.
5: Ma'am Gina, kayo po ang nagtatype dito sa form na to. Pag sinabing prepared by you, kayo po yung nagtype, nagsulat.
4: Ako po ang nagsulat, Your Honor.
5: Pero kinukuha niyo po yung sinusulat ninyo mula kay Colonel La Chica. Kumukuha po kayo ng input sa kanya kung anong itatype o isusulat niyo dyan.
4: After we discuss po, Your Honor.
5: Sige. Pagkatapos niyo mag-usap ni Colonel La Chica.
4: Opo, Your Honor.
5: Ibig sabihin po ba nun, pwede niyong sabihin kay Colonel La Chica, mali yan. Hindi pwede yan.
4: Nagtanong.
5: O sinusulod niyo lang po lahat ng sinasabi niya?
4: Nangutana ako sa iya, Your Honor, kung unsa na, Your Honor, o nganong ka na ang gastuhon, Your Honor. Asa na, paunsa na siya paunsa na siya na related sa confidential, Your Honor.
5: So tinatanong niyo lang po siya, ano yan, para saan yan, pasok ba yan sa confidential fund o hindi, at pag sumagot siya, isusulat niyo po yan.
4: Kung masatisfy ko po sa iyang i-explain sa ko, Your Honor.
5: Pag nakontento kayo sa paliwanag niya, ilalagay niyo po.
4: Yes, Your Honor.
5: Okay. Okay.
2: Kasunod na kwestiyon ni Attorney Ligutan kung nakabatay ba sa joint circular ang naging desisyon ni Acosta sa pagre-release ng pera kay La Chica sapagkat wala aniyang nakasaad sa circular na pinapayagan ng isang security officer na mag-disburse ng confidential funds. Tugod naman rito ni Acosta, wala rin daw umanong espesipikong nakasaad sa joint circular na dapat siya mismo bilang disbursing officer ang pumunta sa field para magbayad sa paggagamitan ng confidential funds. Ngunit iginit ni Ligutan na batay sa Joint Circular 2015-01, ang disbursing officer lamang ang maaaring mag-disburse ng confidential funds at diniin ang testigo na ang tanging naging basehan lamang

0: nito sa pag-release ng pera ay dahil sa utos ni Duterte. Pero ito, pakinggan naman natin si Attorney Ligutan sa kanyang pagtatanong kay Gina Acosta.
1: Sa Circular 2015-01, nakasulat dyan na po pwedeng si Colonel La Chica as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala dyan. Wala dyan. Yes or no?
2: Wala, Your Honor. Wala.
1: So therefore, we are left with only the remaining reason why you gave the confidential funds to Colonel La Chica. Kasi yan. You said yung dalawang, pangalawang rason.
2: Hindi, dalawang rason po ang ibig sabihin ko, sir.
1: Okay, ma'am, no question yet. Hindi po tayo nag-aaway.
2: Yes po.
1: You gave the 125 million pesos kasi utos ni VP Sara sa'yo. Tama po ba?
2: Isa po yan sa rason, sir.
1: Yes or no?
2: Yes.
0: Matatandaan, Bombo Dennis, na ang naging pag-amin ni Acosta sa pagbibigay ng confidential funds kay La Chica sa utos ni Vice President Duterte ay ang naging dahilan ng Commission on Audit sa paglalabas ng Notice of Disallowance dahil sa hindi pagsunod sa joint circular na itinuturing ng ahensya na irregularidad na paggamit ng pondo ng bayan. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo!
3: Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Hindi na tumistigo o nagbigay ng salaysay. Itong si Maribic Pareja, Director ng House Legislative Information Resources Management Department mula ho dyan sa House of Representatives. Matapos na sumang-ayon ang panig ng depensa na stipulate na lamang ang mga dokumento na iniharap ng prosecution sa day 16 ng impeachment trial. Ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, Mario Manong Ituring na regular at maayos ang mga dokumento. Ngunit hindi nito inaalis ang karapatan ng panig ng depensa na patunayang hindi faithful reproduction ang naturang mga papeles sa original na files. So, mangayon naman si Attorney Lindon Bakel ng panig ng depensa sa naturang arrangement. Narito ang bahagi ng impeachment trial.
4: Your Honor, we confirm our stipulation as to the documents mentioned by the prosecution, that these documents are transmitted to the archives and the archives are the custodian of these documents, Your Honor.
5: Having so stipulated, counsel, any other thing that given that these are your four offers, I don't believe there is a need to present this witness before the court. Without prejudice to proof being presented by counsel for the respondents that these are not faithful reproductions of the original on file, then we can presume regularity. Correct, counsel?
4: We are amenable to that proposition, Your Honor.
5: We can presume regularity, Honorable Suan. Unless proof later on during cross at any stage of the trial is presented regarding the inaccuracy of these documents, we can already, counsel is willing to stipulate, thereby dispensing again with this witness. So, can we dispense with this witness, Honorable Suan?
6: Yes, Your Honor.
5: Ms. Pareja, you are excused.
2: Thank you, Your Honor.
5: And we thank you for your time and for coming over. Thank you for your patience as well.
2: Thank you, sir.
3: Bagyan mga kabombo ng pagharap nito si Ms. Pareja na tauhan ng House of Representatives, ngunit hindi na naglahad pa ng kanyang salaysay. Sa legal na proseso, mga kabombo, ang stipulation ay kasunduan ng magkabilang panig na tanggapin ang isang partikular na katotohanan o dokumento na hindi na kinakailangan pa na dumaan sa hiwalay na testimonya at authentication ng isang testigo. Sa naturang hakbang, hindi na kinakailangan na magbigay ng testimonya itong si Pareja na nakatulong upang mapabigay ang pagtalakay sa mga dokumentong bahagi ng ebidensya ng kampo ng prosekusyon.
7: Kaugnay pa niya nagkaroon ang palitan sa 16 na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte matapos magpakita si Attorney Armando Ligutan ng simulated representation ng 125 million pesos na cash habang tinatanong itong si Gina Acosta na former Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ayon kay Ligutan, ang ipinakitang larawan ay representasyon ng 125 million pesos gamit ang tig 1,000 peso bills. Hiniling niya kay Acosta na sabihin kung kahawig ng ipinakitang larawan ang umano'y 125 million pesos na cash na nakita ng witness. Bago magpatuloy ang prosekusyon, agad namang nagtanong si Attorney Lyndon Baquel ng defense team tungkol sa pinagmula ng larawan at kung paano ito ginawa. Napansin din ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na tila iba itong sukat ng mga ibinakita ang 1,000 peso bills. Kinumpirma naman ni Attorney Ligutan na gumamit sila ng technology upang likhain itong larawan sa pamamagitan ng AI o artificial intelligence dahil wala silang aktwal na 125 million pesos na cash na maaaring ipakita sa korte.
1: Ma'am, can you describe for us to give us a mental picture how big the pile of 125 million pesos in cold cash is? Ipa-describe.
2: Sorry, sir, ha? Pero dili kayo ko well-versed sa mga measurement. Okay. Pero nakasulod siya sa... Nakalagay siya sa box.
1: Okay.
2: Na nakabandal tag 1 million ang isa kabandal na nakaputos, nakabalot o cellophane na silyo pa. Silyado pa.
1: Tama. Sinasabi mo, ma'am, na hindi ka well-versed sa measurement. Tama po ba? Diba? Now, I will show you a simulated representation of 125 million pesos. Sinabi mo 1,000 peso bill, diba? Show that to the screen, please. You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash.
4: Your Honor.
1: Wait. Not done.
5: Counsel, to finish the question, okay. Attorney Baquel.
1: Can you please confirm if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that?
4: Your Honor.
5: Counsel?
4: Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced?
5: Yes, counsel. Either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger.
1: Yeah, Your Honor.
4: Is this AI?
1: Yes, of course. That is simulated.
5: Okay.
4: Is this AI?
1: Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash, so we had to resort to technology.
4: Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI generated?
1: Yes. Ma'am, can you describe for...
7: Itong demonstration ay bahagi ng pagtatanong ng prosekusyon kay Gina Acosta kaugnay ng kanyang testimonya tungkol sa umano'y 125 million pesos na cash at sa paghawak at paggalaw ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kaugnay pa niyan, mga kabombo, isang AI o artificial intelligence generated image ng black bag na ginamit umano sa pagdadala nitong 125 million pesos na cash ang ipinakita ulit ng prosecution team sa nagpapatuloy na impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, apat na bag umano ang ginamit para dalhin itong 125 million pesos na cash. Nang tanungin kung gaano ito kabigat ang mga bag, sinabi naman ni Acosta na basta mabigat.
5: Proceed, counsel.
1: Okay, now, you said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? Apat po, di ba?
2: Apat, Your Honor.
1: Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito?
2: Ganito, Your Honor. Paoblong.
1: Okay, now. Okay, paoblong. I will show you now representation of 125 million pesos inside four traveling bags. Ito yung tanong now. Okay. Four traveling bags with bills, 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na iyon, ma'am, maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa four traveling bags, do they look like this?
5: Before you answer, Gina, counsel for respondent?
4: Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. No, it has no basis, Your Honor.
5: The court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations. Of what he is asking the witness about, if it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million. With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations.
4: Thank you, Your Honor.
5: Thank you, counsel, witness will please answer, Ma'am Gina, parang ganyan po ba yung apat na bag na pinaglagyan nyo?
2: Diliin ana, hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round.
1: Opo.
5: Ang yun sa,
2: ang sa akin, ang dinala ko po na bag is paganon po ang zipper.
5: Bo, pahaba, yung kabuuan ng bag. Okay, number one, yun ang isang pagkakaiba. Kulay?
2: Kulay black.
5: Pareho. At apat na bag, kumasa yung 125.
2: Apat po na bag, Your Honor.
1: Okay. Okay.
7: Ang pangilang mga naging kaganapan sa impeachment court. Ginamit ng prosecution itong simulated image upang ipakita sa impeachment court ang tinatayang dami ng cash na tinutukoy sa testimonya ni Gina Acosta. Gayunman, patuloy naman na tinutulan ng defense team ang paggamit ng AI-generated image, partikular itong pinagmulan at paraan ng pagbuo sa pagdinig.
3: Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto bago sumapit ang ika-7 ng gabi. Inwestiyon ang panig ng depensa ang paggamit ng prosekusyon ng mga karagdagan po na artificial intelligence images upang ilarawan kung ano ang maaaring itsura ng mga pera pati na ang iba pang mga senaryo na hindi aktwal na kuhang larawan. Ito ang naging bahagi pa ng impeachment trial diyan sa kampo ng depensa at prosekusyon kung saan nagkaroon ng bahagyang sagutan sa ilang pagkakataon. Samantala,
7: testimonya naman ni Gina Acosta mabigat umano matapos kumpirmahin na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na i-release ang pondo kay Colonel Chica. Ang prosekusyon naman nanawagan kay Vice President Sara Duterte na humarap na sa impeachment trial at ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat na ma-impeach. Yan at ilang pang balita tinutukan ni Bombo Analyst Soberano.
6: Mabigat ang naging testimonya ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Ito'y matapos kumpirmahin na mismong si Vice President Sara Duterte ang nagbigay ng go signal para ibigay kay Colonel Dante La Chica ang 125 million na confidential funds matapos itong ma-encash sa land bank.
8: Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, napakalaking halaga ng 125 million na hindi nalaman kung saan napunta at kung sino-sino ang recipient. Sa press con ngayong hapon ng prosecution, ipinakita ni Ridon ang kahong-kahong confidential funds. Giit ng mambabatas, mahalagang makita ng publiko ang laki ng pondong sangkot dahil hanggang ngayon ay hindi pa malinaw kung saan napunta ang nasabing pera. Sinabi rin niya na hihilingin pa nila kay Ms. Acosta at iba pang sangkot ang karagdagang detalye tungkol sa umunay maling paggamit ng confidential funds. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
9: Sa harapan po natin, ngayon pong araw na ito, aya yung pong representasyon ng 125 million na inilabas sa land bank ng December 2022. Ito po yung pera na ibinigay ng land bank kay Ms. Acosta at binigay po ni Ms. Acosta kay Mr. La Chica under the instruction of the Vice President, under instruction of Vice President Sara Duterte. Mahalaga po itong representation po na ito para makita po ng taong bayan na hindi po bariya-bariya ang inilabas noon pong araw na ito, kundi ganito karami, ganito kalaki yung pong perang pinag-uusapan na hanggang sa araw po na ito, hindi po natin nalaman kung saan po napunta. At sa darating po...
8: Nananawagan naman si Manila Representative Bienvenido Abante na tapusin na ang impeachment proceeding laban kay VP Sara dahil malaki na umano ang gastos ng gobyerno. Ayon kay Abante, nasa impeachment court at mga senator judge na ang pagpapasya batay sa mga ebidensyang iniharap sa mga pagdinig. Pero base sa naging presentasyon ng prosecution, sapat na para makonvict si Vice President Sara Duterte. Giit ni Abante, dapat magkaroon na ng closure sa usapin dahil milyong-milyong piso ng pera ng taong bayan ang ginagastos dito. Sinabi pa ng mambabatas, marami pang kailangang pagtuunan ng pansin ang Kongreso, kabilang ang mga issue sa flood control projects, pambansang budget at iba pang mahahalagang batas. Para kay Abante, mahalagang matapos na ang proseso upang hindi na madadagdagan pa ang gastos ng pamahalaan. Pakinggan natin si Representative Bienvenido Abante.
10: Dapat tapusin na ito. By November, dapat tapos na ito. Why? My goodness, we are spending a lot of money on this. And this is a people's money. Million ang ginagastos dito. Dapat malaman niya ng depensa. Oo. Una silang magbigay pa no kung ano-ano. Kung ano man ang gusto nila. Oo. But we are spending a lot of the people's money here. It might be not only a waste of time. Very tiring na, very taxing na nangyayari dito. Even the very people. Ha? Sinasabi na nila sa labas eh, nakakapagod na rin panoorin to. See? Dapat, magkaroon na po tayo ng closure dito. Bakit? Because we have already, the prosecution team has already done their part in collating the piece of evidence to actually convince to convict the Vice President.
8: Iginiit naman ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na mahalagang matukoy kung saan napunta ang 125 million na confidential funds na na-withdraw mula sa land bank. Ayon kay Tolosa, kinumpirma ng Special Disbursing Officer ang hostile witness na si Gina Acosta na tinanggap niya ang malaking halaga ng pera at ibinigay kay Colonel Dante La Chica dahil sa umay-utos ni Vice President Sara Duterte. Giit ni Tolosa, malinaw na ngayon kung bakit ibinigay ni Acosta ang pera kay La Chica. Ayon pa kay Acosta, hindi niya ito gagawin kung walang utos mula sa Vice Presidente. Pero dagdag pa ni Attorney Tolosa, hindi pa tapos ang kanilang paglalahad ng ebidensya at inaasahang mas mabubuo pa ang buong detalye tungkol sa paggamit ng confidential funds sa mga susunod na pagdinig. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
11: But I think siguro kasama dun sa determination na gagawin ng senator judges, no, sa pag-appreciate nila dun sa narinig nilang testimonya, ay tinatanong mo nga, ano ba ang tiwala niya sa tao na to, no? Ano bang, bakit sa kanya binigay ito? Magandang tignan din dyan is, again, yung sinabi niya, pagka-withdraw ng pera ay pinabigay sa kanya 125 million. Hindi bawat merong paggastos, no? And we're not saying that it's right, no? Pero hindi man lang bawat may paggastos, ibigay kay Colonel La Chica, hindi, no? Linipat na sa kanya buo kaagad itong 125 million the moment that it was encashed. So, I'm sure kasama din yan, no, na kukonsider na impeachment court, no? Pag, kung titignan yung angle na yan, no, bakit binigay itong pera sa kanya, sino ba itong tao na to?
6: Mula dito sa Senado, Bombo Analy Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
12: The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy.
13: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
14: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
12: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
15: Basta Radio Bombo!
3: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo at mga Kastar Nation. Ipinagtanggol ng legal counsel ni Attorney Manases Manscarpio na si Attorney Neil Abayon ang pagiging yung hostile witness ng panig ng prosekusyon na si Attorney na si disbursing officer Gina Acosta matapos itong punahin sa impeachment trial dahil sa pinili nito na magsalita ng kanyang sariling dialekto na Bisaya. Ayon kay Abayon, hindi marapat na agad na sabihin na isang panluloko ang ginagawa ng testigo dahil lamang sa paggamit nito ng Tagalog o kaya ay ibang wika doon sa nakaraang mga pagdinig na ginawa sa House of Representatives, habang ngayon ay hinihiling niya na magsalita naman ng wikang Bisaya. Ipinaalala ng abogado na mas naging mabuti at masinop sana kung inalam ang malalim na dahilan ng testigo kung bakit naglabas ng ganitong konklusyon at kahilingan. Binigyan din pa nito na malinaw na pinapayagan sa mga lituntunin ng batas na magsalita ng isang testigo sa dialekto na pamilyar sa kanya at ito ay hindi kailanman naging illegal o ipinagbabawal ng hukuman. Paliwanag pa ni Abayon, makatwiran lamang ang ginawa ng testigo bilang isang Bisaya upang siya ay mas maliwanag na makapagsalaysay ng kanyang mga nalalaman sa korte sa pamamagitan ng wika na kanyang kabisado o madalas na ginagamit, mga kabombo. Samantala, sa mga karagdagan nating report, kuha pa tayo ng mga update na mula sa ating news team at sa pagkakataong ito ay may update hinggil sa nangyari hong pananambang dyan sa Bangsamoro region at hindi raw dahilan ito para mahinto yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno para sa paparating na halalan sa parliamentary elections dyan. May balita si Bombo Isa Cotoner.
16: Bombo Dennis, tuloy ang nakatakdang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections. Sa September 14, ito ang tiniyak ng Commission on Elections. Iginiit ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na walang dahilan para ipagpaliban ng halalan kasunod ng pananambang sa convoy ni Farm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Datu Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Itinanggi rin ni Garcia ang kumakalat na mga impormasyon na hindi na matutuloy ang halalan at tinawag itong fake news. Ayon kay Garcia, tuloy-tuloy ang paghahanda ng pole body sa BARM, kabilang ang training at deployment ng mga personnel at guro na magsisilbi sa halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
17: Point, inuulit ko po, lalong-lalo na doon sa nagpapakalat ng mga disinformation, maaari hindi namin kayo maaresto pero ilalabanan namin kayo ng katotohanan. Ang katotohanan, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14. May ganito man na konting alingas-ngas, yung ganyang pangyayari, hindi po kami magpo-postpone ng halalan. Wala po tayong nakikita na kadahilanan, violence, terrorism, force majeure, o kaya naman destruction or loss of election paraphernalia para maging dahilan na ipagpaliban ng halalan dyan sa Bangsamoro. Hindi po yan, kami po ay hindi basta-basta magdideklara ng postponement ng ating eleksyon.
16: Dahil sa insidente, sinabi ni Garcia na pinaigting na rin nila ang seguridad sa mga balota, ballot boxes, mga automated counting machines at iba pang election paraphernalia na gagamitin sa September 14. Itinuturing din ng poll body ang pananambang bilang election-related violence dahil si Makakuwa ay isang incumbent chief minister at kandidato sa halalan. Gayunman, sinabi ni Garcia na normal pa rin ang sitwasyon sa bar at walang nakikilang dahilan upang matakot o hihinto ang paghahanda para sa halalan. Tiniyak din niyang binibigyan ng security personnel ang mga election officer na nangangailangan ng karagdagang proteksyon, katuwang ang Philippine National Police. Sa kabila ng insidente na nindigan ng komisyon na tuloy ang BARM parliamentary elections sa September 14. Muli ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
17: Yung pong ating mga kagamitan, lalo na sa ilang parte dyan sa Bangsamoro, ay nakadeploy na. Kung kaya po pinadagdagan na rin natin ang ating pong mga seguridad doon sa mga lugar kung nasaan yung ating mga balota, mga ballot boxes, mga machine, yung mga election paraphernalia na gagamitin natin para sa September 14. Ito kanina lang, kausap po ang regional director natin ng COMELEC. So far sabi naman nila walang normal na normal, wala naman silang kinababahala. And at the same time, yung mga tauhan natin, alam niyo po, ang isang maganda rin, at nagpapasalamat tayo sa PNP, yung mga election officers kasi namin ay kanilang binigyan ng mga security personnel para lang kahit paano ma-prevent namin yung mga nangyayari ng mga nakakaraan. Yung mga gusto ng mga local COMELEC namin na tumanggap ng mga bibigay nila na security personnel from PNP ay binibigyan ng regional office ng PNP. And therefore, kahit paano, malaking kumpiyansa po sa amin yung bagay na yan.
18: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
7: Sa iba pang balita na tinutukan ng ating mga kasamahan itong fuel subsidy sa mga tsuper, tuloy hanggat hindi patuloy ang humuhupa itong gulo sa Middle East. May report si Bombo Cindy Grida.
19: Bombo Dennis, Bombo Jai, ipagpapatuloy nga ng Department of Energy ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper sa bansa hanggat hindi pa tuluyang humuhupa ang kaguluhan sa Middle East. Iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na mananatili ang tulong pinansyal para sa mga tsuper na pinakaapektado ng krisis sa langis habang meron pang pondo ang pamahalaan at sapat na supply ng krudo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin.
20: Ma'am, last lang sa fuel subsidy po. Anong timeline po yung nagpre-predict nyo kung kailan po siya maglalas? Is that will last po ba until the end of 2026 po, ma'am?
21: Yes, I believe so. While we still have a problem of fuel, as long as we have funds, kung kaya pa ng gobyerno na magbayad, no? Kasi this is an expense for the government. So yes, we will try to keep it there until supply lasts or until the problem goes away.
19: Ayon sa pinakahuling ulat ng ahensya, umabot na sa humigit kumulang 500 milyong tsuper ang naabot sa ilalim ng naturang inisyatibo ng ahensya. Patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa nasa 4,000 gasoline station sa buong bansa habang patuloy din ang pakikipag-usap sa iba pa upang mas mapalawig ang sakop nito. Makakatanggap din ang mga tsuper ng halagang 1,800 piso kada linggo simula ngayong Agosto bilang bahagi ng pinalawak na fuel support. Magsasagawa ang ahensya ng tuloy-tuloy na assessment upang masiguro ang epektibo at implementasyon at tama ang ipaparating na tulong sa mga tsuper habang umiiral ang inisyatibo.
18: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
15: Bombo Police Report!
3: Ano naman tayo, nag-ulat mula sa ating mga himpilan. Yung negosyante hong mag-asawa ay tinambangan dyan sa bahagi ng Bukidnon. Kumustay natin ang kanilang naging sitwasyon? May balita ang Bombo Radio Malaybalay.
22: Patay sa pamamaril ang mag-asawa matapos inambusyo ng dalawang suspect na sakay ng motorsiklo sa sitio Baucanon, Barangay Kabadengan, Kadingilan, Bukidnon, bandang alas 7 ng umaga nitong nakaraang araw. Sa panayam ng Bombo Radyo Malaybalay, sinabi ni Police Captain Sheila Joy Hangad, ang tagapagsalita ng Bukiran Police sa Provincial Office, na personal na alitan ang isa sa mga tinitignang motibo sa pagpatay sa mag-asawang sina Titing at Dilang Lenny. Batay sa salaysay ng ilang residenteng nakasaksi sa insidente, inarang umano ng mga suspect ang mag-asawa bago sila sunod-sunod na pinaputukan gamit ang kalibre .45 na barila. Na-recover naman sa pinangyariang krimen na ang 13 basyo ng bala na pinaniwalaang mula sa ginamit na armas. Matapos ang pamamarila, mabilis na tumakas ang dalawang suspect patungo sa direksyon ng Makabinhang Carmen Cota.
0: So habang ang biktima ay nakasakay sa kanilang motorsiklo at bumabaybay sa daan, hinarangan sila ng ating mga suspect at pagkatapos ay pinagbabaril ito. So ayon sa ating saksi ay nakita nila noon, narinig niya ang putok ng baril.
22: Ayon sa pulisya, mayroon na silang person of interest na kasalukuyang tinututukan sa investigasyon. Patuloy din ang at pursuit operation upang matukoy at maaresto ang mga responsable sa krimen. At yan ang ulat mula yung pilaan ng Bombo Radyo Malaybalay Bugilon para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jeromara Balateron. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
7: Ito namang mahigit 300 ng mga empleyado ng ni-raid na steel company sa Barangay Ilang, Davao City, Pinabulaana na ni-rescue umano sila at binalik naman ang CC sa National Bureau of Investigation matapos mawala ng hanap buhay ang ilan sa mga trabahadora. Ma-report ang Bombo Radyo Davao.
4: Dumulog sa tanggapan ng City Mayor's Office ang karamihan sa mga empleyado na wala ng trabaho matapos ang isinagawang raid noong Agosto 14 sa isang kumpanya ng bakal sa Barangay Ilang, Davao City upang humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan. Ang isinagawang raid ay pinangunahan mismo ni NBI Director Melvin Matibaga at ng National Bureau of Investigation Region 11 hinggil sa aligasyong radioactive exposure at substandard na mga materyales. Ayon sa grupo ng mga empleyado, umaabot sa 300 ka mga manggagawa ang nawala ng kabuhayan dahil sa nasabing operasyon kung saan 174 sa kanila ang nasa oras mismo ng tungkulin noong isinigawa ang operasyon.
5: Biglaan kasi yung mapangyayari mo. Hindi namin in-expect na kanin yung mangyayari sa amin kasi normal na araw lang yung pagdating ng mga 8:30 to 9. Ganun na po yung nangyayari sa amin. Biglaan yung nangyayari tapos may mga sundalo na sa labas, may mga NBI na. Tapos hindi namin alam. Nakakula kasi kami na yung iba, natarantaran yung iba. Tapos hindi namin alam kung gagawin namin. So pumunta na kami sa labas kasi yung guard, kinakamay na kami. Sama-kasamahan namin na iba, meron daw, tinutukan daw ng baril ba? Tapos,
4: bukod sa paghingi ng tulong pinansyal at iba pang suporta, nais din nilang humingi ng payo kung ano ang maaaring gawin na upang maibalik sa trabaho at kung meron bang nilabag na karapatan bilang mga empleyado.
23: 8 years na ako dyan sa Davao Med Steel at saka hindi kami naniniwala na may radio active. Kasi almost 8 years ako dyan. Hindi, okay naman yung mga pangatawa namin. Halos lahat kami wala. Walang makuha na ng walang pundo. Hingi kami ng tulong sa mayor's office. Magabayin kami ng assistance, hingi kami ng assistance kasi kaming lahat walang trabaho. So kahit kunting ayuda lang. At saka hingi kami ng kunting advices galing sa kanila kung anong gagawin namin.
4: Sa ngayon, naroon na si Consul Pamela Librado Morata upang magbigay ng tulong at gabay sa kanila. Ngunit patuloy pa rin ang paghihintay ng mga empleyado ng formal na tugon mula sa pamamahala ng nasabing kumpanya kaugnay ng pangyayari. Mula rito sa Bombo Radyo Davao, ito si Bombo Angeline Baron and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Nagdagan pa natin ang ating mga balita. Humigit ho, kumulang sa 20 basyo ng bala ang narecover sa nangyaring ambush dyan sa Bangsamoro Interim Chief Minister na si Makakuha. Imbestigasyon nagpapatuloy. May balita ang Star FM, Cotabato.
1: Humigit kumulang 20 baso ng bala ang narecover sa pinangyarihan ng pang-aambush kay Bangsamoro Interim Chief Minister Abdurauf Macacua sa Barangay Bito, Dato Udin, Sinso at Maguindano del Norte sa nagpapatuloy ng imbestigasyon ng mga otoridad. Batay sa paunang imbestigasyon, pinaputukan ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang convoy ni Chief Minister habang binabagtas nito ang General Santos Cotabato National Highway. Sa kabila ng insidente, ligtas si Chief Minister Macacua at ang kanyang mga kasama. Gayunman, nagtamo ng

0: Managbala ang sasakyang sinasakyan ng Chief Minister at isa pang sasakyan na kabilang sa convoy. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato, kina Lieutenant Colonel Ronald E. Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division at Police Captain Steffi Salangit, tagapagsalita ng Police Regional Office Bar, nakarecover ang motoridad ang mahigit 20 basyo ng bala mula sa pinaniniwalaang M16 at M14 rifle, kabilang ang mga 5.56mm at 7.62mm na cartridge.
1: Yung empty shells na nakuha doon, parang more or less 20 ata na empty shells. Combination ng M16 at M14 na mga empty shells.
0: Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group na binubuo ng mga tauhan ng PNP, Maguindano del Norte Police Provincial Office, mga investigador at Police Regional Headquarters upang tutukan ang kaso. Samantala, mariing kinondena ng Malacañang, OPAPRU, MILF, MNLF, Bangsamoro Federalist Party at ilang lokal na opisyal ang insidente at nanawagan ng gagarang investigasyon upang mapanagot ang mga responsable. Hinimok naman ni Police Captain Salangit ang sino mang may impormasyon o nakasaksi sa insidente na makipag-ugnayan sa pulisya at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: So patuloy po tayong nananawagan sa publiko na makipagtulungan po sa isinasagawa nating investigasyon. Kung sino man yung nakasaksi dito sa nangyaring incident, may hawak na anumang information na pwedeng makatulong sa investigation natin, hinihikayat po namin silang makipagtulungan. Ang layunin lang naman natin ay maituloy yung ating investigation, malaman kung sino yung mga personalities involved sa nangyaring incident na ito, and hinihikayat natin yung ating mga kababayan dito sa Bangsamoro na iwasan po yung pagpapakalat ng mga hindi verified na mga information para hindi po maapektuhan yung process ng ating investigation.
0: At yan ang aking report mula dito sa Bangsamoro Region. Ako, si Bombasay Olis, and this is Bomraja Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
4: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating Foreign Exchange Update ay mula sa pagsasara ng trading kaninang hapon. At magre-resume naman ang kalakalan bukas alas 9 ng umaga, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito ng 61 pesos and 50 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 83 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 2 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 36 centavos. Ang Euro naman ay 71 pesos and 4 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Panatiling updated sa mga kaganapan sa loob o sa labas man ng ating bansa. Maaari hong tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, masusubaybayan lalo na ho dyan sa Visayas area ang mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Unahin natin sa Iloilo. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa lalawigan ng Capiz, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo ay nasa dako ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
5: At bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ang Oratio Imperata for deliverance from calamities.
6: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
4: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan naman ang susunod na Bombo Network News bukas na ho, alas 7 ng umaga para yan sa mas malalaking balita at mga impormasyon. Mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: FM. The best music station across the nation.
8: Kwelang-kwela na mga DJs.
7: Ang galing sa information.
9: Fully digitalized. It's all for you.
10: Star FM across the nation.
11: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
12: Basta Star.
13: Bilang isang single mom, tuwing nasa bahay kami sa San Juan City, hindi pwedeng mawala ang 102.7 Star FM. Laging kasama sa araw-araw at ang anak ko, super like din siya sa mga hits nila.
14: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
15: Star FM!
16: Star FM!
17: Star FM!
9: Star FM! It's all for you!
18: Star FM!
19: Sa palengke, may swerte!
20: May swerte? Sa palengke?
19: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
21: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
19: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
21: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
22: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
23: It's time to fiesta with Bet88.
24: Come dance with me.
23: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
25: It's always a party at Bet88.
26: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.

0: bucks na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Corona.
1: Mapapagr ka talaga. Dahil sa panahon ngayon. Kasaridation, kamusta naman ang pagpasok ng Monday sa'yo? Sa mga grabe ang ulan at grabe rin ang pagkabasa ng kanilang mga paa. Naku, ingat po hal sa mga sinisipon na rin. Mga nakakaramdam na ng mga aching-aching. Idaan mo yan sa pagdamyan, grr. Awiting dami yung girl mo, girl tuloy, no? Mula po sa Fantomel and kasama si Caitlyn. Ayan. Oras natin, 15 star minutes bago po mag-alas 8 ng gabi. 7:45 in the evening at yung Philippine Standard Time. At ganun pa rin, patuloy na mag-ingat po and kaway-kaway sa ating mga successful, yung mga nakasucess, makasakay. Yung tipong ikaw yung unang batch ng pila. Talaga, girl, proud to be ka dapat. Doon sa mga nakaabang-abang pa, onting patience na lang. Pero, alam ko, nagugutom ka na. Kaya intindihan kita, onting tiis na lang. Kumain ka ng masarap pag uwi mo, ha? Kahit yung masarap na yan, eh parang tinipid. Kasi wala pang sahod. Sige lang. Sama mo pa lang yung sweetie-sweetie girl Ivana Darna and Kasaridation. Ikaw yung nakikinig sa programang Evening Star Sweep. Magbabalag tutugan na tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
2: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
5: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
6: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
7: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
8: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
9: Star FM.
10: Basta radyo sa FM.
11: Alos na.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng dobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang
0: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos
2: for DOH FDA CFRR permit number 0499.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Dropbox na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: Phone. Look out! Aderna.
1: Oras natin sa pangkabulan ng Pilipinas, 32 star minutes. Makalipas po ang alas 8 ng gabi, 8:32 in the evening at yung Philippine Standard Time and Kasari Nation. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga tugtugan. Pero bago ang lahat, ingat po sa mga bumabiyahe ngayon. Gayun din sa dyan po sa Alo.

ng C5 Lanuza intersection dahil nagkaroon po ng road crash incident ang wing van at isang pickup as of 7:44 in the evening, kaya medyo may okay. At gayon din po, wala rin pong pasok ang lahat ng antas.

0: And then, samantala, consolidation, yung magkakaroon po ng work from home arrangement. Nakatagda ng impeachment trial at plenary session na rin dahil sa patuloy nga na masamang panahon. Kamusta sa iyong lugar? I hope ikaw rin ay nasa maayos no, na sitwasyon ka sa nation na hindi ka masyado nababasa na. Sana ikaw ay protected, laban din sa sakit at sa mga masasamang tao. Totoo lang, hello, hindi porket maulan ay bumabait ang iba. Nako, ito pa naman yung mga mahirap kasi issue ng traffic na siksikan din sa mga sa pagko-commute. Kaya ingatan ang mga gamit. Huwag mong hayaang nakalagay sa likod yung bag mo. Diba? Ay, check mo rin ako kada baba mo ng sasakyan o kada wallet ko. At dito pa ba yung akin? So, bawas ng problemahin. Problema na nga ang baha. O paproblemahin mo pa nawalan ka ng gamit. Huwag na. Congratulations, ingat po muli sa lahat at magbabalik dugdugan at sa'yo. Dito lamang yan. So, 1-2. Like mo, share mo. Star
1: FM. And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000

0: Tour with Yvonne Adarna.
1: Heart of mine, how will you keep on bleeding? This Radiation, tayo po ay naka-live sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. And yes, we are alive. Sana ikaw rin. Sana ikaw rin. Hindi. Parang sama. Hindi naman. I mean, sana ikaw din ay nasa mabuting sitwasyon, no? Na ikaw ay hindi na basa. Hindi na basa yung paa mo dahil, alam mo, hirap bumiyahe din na. Hirap din talaga mag-commute at ang hirap pumasok. Pero, shoutout natin, yung mga pumasok pa rin kahit na bumabagyo, kahit na bumabaha yung lugar nila. iba talaga ang Pinoy, ano? Dinadaan lang natin sa tawa pero deep inside, nakakalungkot. Kasi naman, yung baha sa Metro Manila, hindi mo alam kung dahil babarado yung mga kanal o dahil... Ano na ba? O dahil sa mga nangyayaring mga, alam mo yun, yung mga tinatapon na mga constructions, kaya rin siguro nagdudulot ang pagbaha, or kulang na ba tayo sa puno? Ang dami, nakaka-overthink naman. Pero wag muna tayo mag-overthink ngayong gabi dahil gusto kong makatulog na ng maayos para makapagpahinga ka na rin. Pero bago yan, pag-usapan muna natin. Ikaw ba ka, Sir Nation, meron kang utang na loob? Utang na loob! O kaya naman, utang na pera. Kakati katanungan na for tonight, ano ang mas ayaw mo? Magkaroon ng utang na loob o magkaroon ng utang sa pera? Ano ba mas mahirap dyan? Yung tipong may utang na loob ka doon sa taong yon kasi halimbawa, tinulungan ka niyang makapasok ng trabaho. Ito nangyayari to mostly no, sa mga relatives. Halimbawa, yung galing sa probinsya, tinulungan siya ng kanyang tito o tita ng taga Maynila. Kaso naman, itong tito-tita mo, parang grabe manumbat or grabe makapagsalita. Pero, no, natulungan ka naman, nakapagtrabaho ka naman. It's just that, parang feeling mo may utang na loob ka. O pinapamukha sa'yo na may utang na loob sa'yo. May utang na loob ka. No? Yung iba naman tao, syempre, tinitake na nila yun. Halimbawa, niligtas mo yung buhay ko. Ganyan. Utang ko to sa'yo. Ganun. Yung iba naman, ay sa mga magkumpare, ganyan. Na minsan, nagiging dahilan pa ng pag-aaway. Versus, ganun din naman kapag utang na pera. Parehas lang. Parehas lang na may utang. Pero at least yung pera, material. Minsan kasi yung utang na loob, parang walang katapusan. Depende yun sa tao na nagde-decide kung yung utang na loob na yan is forever or not. Pero kapag utang na pera, at least kaya mong bayaran kahit sobrang mahal. Pero sa process ng pagbabayad, may stress ka naman, no? Kaya ano ang mas ayaw mo? Magkaroon ng utang na loob o magkaroon ng utang sa pera? I-comment mo yan dito po mismo sa ating live. Kung sakali man hindi ka pa po naka-watch-watch, punta ka lang ha sa Facebook page natin na 102.7 Star FM Manila. Eto na, basahin natin ang mga unang comment. Ang sabi ni Kuya, magkaroon ng utang na loob. Diyan nagkakaroon ng pag-uungkat ng mga ibinigay ng ibang tao doon sa pinagbigyan niya. Diba? Totoo yan. Yung sumbatan time. Wala nang ibang ginawa kundi marumbat. Minsan kahit nakapag nasuklian naman na nung taong tinulungan mo, parang hindi pa rin natatapos yung utang na loob. Bakit kaya? Siguro ikaw na lang makakapag-realize na, excuse me, tapos na ako dyan sa utang na loob na yan. Sabi naman ni May, pareho po yung utang na loob, hindi na mababayaran dahil nasira na yung utang sa pera. Kung kailan kailangan mo na, saka sasabihin na, Mare, saka na muna, wala pang sweldo si kumpare mo, kakabisit. Galit yarn. Sabi naman ni Victor, para sa akin, utang na pera kasi nakakahiya talaga mangutang. Di ba, idol? Good evening, everyone. Maganda ka pa sa gabi. Thank you so much. Mas mahirap, mas nakakahiya mangutang, no, ng pera. Totoo ba? Kaysa sa utang na loob. Or di ba parang ang utang na loob is equals to, kasi may nakikisuyo ka. Ewan ko. Kasi ka parang kapag nagbayad ka ng utang na pera, pag binayaran mo na, tapos na. Ganyan. Tapos na, at least nagbayad ka. Good payer ka. Ayan, taas pa natin. Taas. Sabi naman ni Kuya Guripu, Mami Bon, ayaw ko magkautang na loob. At mag-utang ng pera, lalo pa sa mga taong walang pakialam. No, walang pakialam sa pinagdadaanang hirap sa buhay. Pero kung galing sa kaibigan, ayos lang. Shout out po sa kaibigan ko na Kapampanga na pinautang ako ng pera para sa pang-review center ko. At lagi niyang paalala na hindi mo pera ang pinang-review mo. Kaya kailangan mo mag-review at mag-aral kasi ang kapal na mukha mo. Dapat ipasa mo yan. So, naipasa ko naman siya. Hindi na siya nanumbat. Pero grabe, araw-araw nanunumbat. Salamat, pre. Ano yun? Motivation mo yun. Ganun talaga, way of motivation niya. Mas ayaw ko yung utang na loob. Utang sa pera may due date, may amount. Correct. Pag nabayaran mo, tapos na. Clear ka na. Well, ang utang na loob, walang resibo, walang end date. Minsan habang buhay mo binabayaran sa pabor, sa pakikisama, sa guilt. Ay! Alam mo, tama ka. Tugmang-tugma ka dyan, Meg. Ang utang sa pera na pagkakakitaan at nababayaran. Ang utang na loob, minsan ginagamit ka para kontrolin ka. Pero real talk, DJ Von, dalawa yung mahirap eh. Yung isa pampasikip ng dibdib, yung isa pampasikip ng bulsa. Good evening, ingat po ang lahat. Salamat! Yes, correct na correct, no? Nalala ko tuloy yung mga teleserya, gagamitin nila yung utang na loob na yan para i-manipulate ka o kaya kontrolin ka, gamitin ka. Yay! Good evening, DJ Von, ang dahil sa utang na loob, ayan, umutang hanggang ngayon. Hindi pa rin nagbabayad ng kanyang utang sa akin ilang linggo nang lumipas. Wala pa rin. Good PM! Sagot na naman ni DJ Yvonne. Para po sa akin, syempre utang sa pera kasi practical na tayo ngayon. Utang na pera kasi pag walang pinagkakakitaan ay di walang maibabayad po. Yun lang po. Salamat. Para sa akin, mas ayaw ko magkaroon ng utang na loob kaysa magkaroon ng utang sa pera. Kasi yung utang sa pera, may resibo at may due date. Kasi yung, parang parehas kayo ng sagot ni ano ba? Saan yung nakapipaste? Minsan walang hanggalan, lagi mong iisipin ko pa paano mga kabawi at minsan ginagamit ka para kontrolin. Mas mabigat sa puso yon kaysa sa bulsa. Sabi naman ni Rose, mas ayaw kong magkaroon ng utang na loob kaysa magkaroon ng utang na pera. Kasi ang utang na pera, may katapusan kapag nabayaran mo. Pero ang utang na loob, minsan kahit matagal mo nang binayaran, parang obligasyon ka pa rin. You said it right. Totoo yan. Utang sa pera dahil kailangan bayaran, lalo kapag may interes. Ha ha. Good evening, DJ Von. Happy Monday nights. Yung magkaroon ng utang sa pera, yan yung isa sa pinakaayaw ko, lalong-lalo na kung ang kaibigan mo ay nawiwili ng manghingi ng pautang na pera sa'yo, mangangako pa sa'yo na bababayaran ka rin niya. Lesson learned, dapat matutunan ng kaibigan mong magbanat ng buto, maghanap buhay at humanap ng trabaho at hindi palaging umaasa palagi sa hingi. Iba pa rin kasi meron kang diskarte, wais sa pera, sipag at tiyaga. Tungkol naman sa pagbibigay ng utang na loob sa tama at mabuting paraan, merong pag-intindi, may respetong pagbibigay lambing. And thank you so much! Yan. Sunod naman, ang ayaw ko ay utang na loob dahil ang utang na loob ay parang dialysis, wala nang katapusan. A lifetime na makakarinig ng sumbat habang buhay. Over ka naman sa dialysis. Grabe ka. Uy, in fairness naman ha, may mga gumagaling naman po talaga. Natitigil naman din ang dialysis. Over to si Rishin. Both, sabi ni Kuya. Hi, tweet, rainy and flooded evening to all. Yes. Oo nga, ang daming baha. Para sa akin, pareho sila, mahirap. Lalo na kung utang sa bangko. These debts come with hard deadlines at interest. Interest rates na kasing bilis ng metro ng taxi. Ang interest at mabigat na consequences kapag napabayaan. While utang na loob is a life ng obligation of gratitude. If a relative helped you to find a job abroad or a friend supported you in tough times, the expectation is that you will repay that kindness, often financially. Kaya mahirap talaga mabuhay sa mundong to. Nagbabayad ka ng tax pero ninanakaw lang. Tapos hindi lang yan, oh. Over ang tax. Over siya. Nagbabayad ka ng tax pero ninanakaw lang ng mga kawatan. Na nasa gabiyan na pahirap sa buhay. Toda tweet, thank you in Hebrew. Ah, Toda. Yan, keep safe. Thank you so much. Keep safe din po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, maparadyo or online, no? Sana tuyo ang iyong mga sapatos, ang iyong mga paa dahil... Alam mo yung kumukulubot yung ano, yung parang fingernails tuloy. Fingerprint, charot. No? Kasi hirap din, tsaka yung feeling na laging malamig kasi nga basab, baha. Ingat po ha. Ito naman, tingnan natin ating mga live comments. Sabi niya, oh, balita ko, taas na ng baha dyan. Mamaya, tingnan natin. Ah, sabi ni Edgar, utang na loob, DJ Yvonne. Good evening, ilang buwan di kita nakita. Hoy, totoo ba? Ilang buwan ka sigurong wala. Bayaran na kita at utang na loob, huwag muna ipakita sa habagat. Marami siyang utang na hindi ako nakaalis ng bahay. Totoo, ang daming utang ng habagat sa atin. Hindi na tayo nakakakuha ng vitamin D. Wala na. Para sa akin, masaya ko ang magpahiram ng pera. Kasi hindi lang pera ang nalulugi, pati tiwala at peace of mind. May trust issues na rin ako kasi ilang beses na ako nasaktan. Nangako, pero hindi tumapad. Nag-ghost. At kapag naningil na ako, ako pa ang lumalabas na masama. Aray mo. Utang sa Bombay. Mahirap din yon. Ang taas ata ng interest ng mga Bombay, no? Mas ayaw ko rin magkaroon ng utang kasi ayokong... Kinukulit ako ng maniningil. Grief DJ Bon, balita ko ang taas na ng baha dyan sa inyo. Ingat ka po pag uwi mamaya. Feeling ko naman humupa na kasi gabi na, char. Akala ko pag August ay buwan ng wika, yun pala buwan ng habagat. Out soon. Kulit nga eh. Akala ko nga July mag... Ano? Akala ko July mag-uulan-ulan. August pala. Nausog. Good night po. Buti nakaabot ko pa live mo. Salamat. Buti nga, kasi late ako nag-live. I'm really, really sorry. Anyway, thank you so much po sa lahat ng mga sumagot sa kanilang... sumagot sa ating katanungan of for tonight sa mga nag-share ng kanilang pipiliin. No? Good evening, DJ Yvonne. Sino yun? Parang kilala ko. Hi, ma! Ma'am tuloy. Hi, ate. Hoy, tulog na. Patapos na rin ako. Good evening po. Salamat. Well, oras na natin, no? 19 star minutes bago po mag 12 in the midnight. Kung nasan ka man, ano, idaspan mo na lang yung baha sa inyo. Idaspan mo na lang para mawala, no? Kasi wala eh. Kasi hintayin mong humupa yan. Mamaya baka umulan na naman. Grabe dito sa Metro Manila, halos pang isang buwan na ulan yung pumatak the whole day. Yun ang na-record ng DOST. Ay, nako talaga. Well, for more updates, Kasir Nation, pwede ka rin po tumutok. Dito po yan sa 102.7 Star FM Manila. Samantala, DJ Bon, continue to pray na maging maayos ang weather natin. Totoo. Pray lang po tayo, no? Kung hindi kaya ng tao, idaan kay Lord. Diyan ka na muna, Kasir Nation. Magtutuloy-tuloy ang ating tugtugan up until 12 in the midnight. Dito lang mo yan. Sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.

Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na! Ang Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

0: music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
3: The Philippines number one Star FM.
10: Antonio Lambada.
11: Good morning!
12: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Star Suite! Morning Star Suite! On Star FM!
13: Meeny, meeny, money, moe. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Ayos na.
9: Star.

0: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan. Maayos ang buhay mo.
3: It's time to fiesta with Bet88.
4: Come dance with me.
3: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
5: It's always a party at Bet88.
6: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
14: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
15: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
16: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
15: Masigla ka sa ko. Basta
16: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
12: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
17: Ako po si Annie Bicambalo ng Commonwealth Quezon City, ang winner ng medyo prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026. Week number 6 noong August 15, 2026. Maraming salamat po sa 4,000 pesos cash prize. Gagamitin ko po ito sa dagdag sa tindahan. Maraming maraming salamat po sa aking ginamit na sponsor na Orokan. Mabuhay po ang lahat ng sponsor ng Bombo Radio at ng Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!

0: 102.7. 102.7. Star
1: FM. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
7: Wow! Holiday!
6: Almusalin ng nan.
7: Good morning!
6: Pagtanghalian,
7: uy, may birthday ba?
6: Tanghalian linamnam. At sa gabi,
7: wow!
6: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
7: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
8: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
9: Kapit bahay.
10: Hi, Mare.
8: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
9: Kapit ka dyan.
8: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
9: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
11: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
12: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
13: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
12: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
13: Orokan, maayos ang buhay mo.
12: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
15: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
16: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
15: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
17: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
15: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
18: Bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
19: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
18: Orokan Icebox?
19: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
18: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
19: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
18: Ayos ah.
20: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
6: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko, basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla.

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw na Martes, ikalabing walo sa buwan ng Agosto taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, bagan sa ating weather report, mamaya ang low pressure area sa loob ng Philippine area of responsibility, mataas ang chance ng maging ganap na bagyo. Isa pang low pressure area, nagbabanda rin sa hilagang kanluran ng Lawag City.
3: Bilang naman ng mga nasawi sa habagat at mga naunang bagyo, umabot na sa 27. Work from home, ipatutok pa naman sa lahat ng government offices sa National Capital Region at 13 probinsya.
2: Ang impeachment trial kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon, habang si Minority Leader Alan Peter Cayetano muling lumiban kahapon sa 16 na trial day.
3: Itong hostile witness na kinumpirma na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos sa paglilipat ng 125 million pesos na confidential funds kay Colonel at Chika.
2: Abangan sa ating sports news mamaya ang laban ni na Amanda Anisimova at Alex Uyala sa Cincinnati Open. Inaabangan na.
3: Abangan din mamaya sa ating provincial news, toneto niladang mga repolyo at carrots, itinapon na lamang ng mga magsasaka sa Benguet dahil sa bagsak presyo at kakulangan ng mga buyers.
2: At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update!
2: Sa ating weather update, mga kabombo, mataas ang tsansa ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na tuluyang maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Ang naturang sama ng panahon ay natukoy sa layong 1,140 kilometers. Yan po sa silangan ng Northern Luzon. Patuloy ito sa paglapit sa kalupaan ng bansa at nakakaapekto ngayon sa silangang baybayin ng Pilipinas. Sa kabilang banda naman, isa pang low pressure area ang nabuo sa kanlurang baybayin o sa West Philippine Sea. Natukoy ang naturang low pressure area sa layong 295 kilometers lamang. Yan po sa kanluran, hilagang kanluran ng Lawag City dyan sa may Ilocos Norte. Sa ngayon ay binabantayan ang naturang sama ng panahon dahil sa posibilidad na tuluyan din itong maging ganap na bagyo. As of 7 a.m. mga kabombo, mayroon itong medium chance na tuluyang mabuo bilang panibagong bagyo sa Pilipinas. Samantala, nagbabanta rin ang mabibigat na mga pagulan ngayon pong araw ng Huwebes, Agosto 18. Ngayon pong araw mga kabombo, 100 to 200 millimeters ang nagbabanta sa mga probinsya ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at dyan sa may Occidental Mindoro. At nagbabanta rin ng 50 hanggang sa 100 millimeters ng ulan dyan sa may bahagi ng Ilocos Sur, dito sa National Capital Region, dyan sa may probinsya ng Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at probinsya ng Antique. Maari pong maranasan ang kahalintulad na bulto ng ulan hanggang Agosto 19 o bukas, araw ho ng Miyerkules, at Agosto 20 sa araw ho ng Huwebes, mga kabombo. At yung mga nabanggit po natin mga probinsya kanina ay pare-parehong mga probinsya rin na makakaranas ng 100 to 200 millimeters at 50 to 100 millimeters ng bulto ng mga pangulan. Kaya tinasaan po ang mga panibagong serye ng mga pagbaha. Kaakibat po niyan, pwede kayong tumutok sa Bombo Radyo Philippines para ho sa karagdagang mga development, yung pong updated na report, especially ngayon pong panahon ng typhoon o yung tinatawag na typhoon season.
3: Samantala, lumobo pa sa 27 ang katao itong mga natukoy na nasawi dahil sa patuloy na pag-iiral ng hanging habagat at epekto ng mga nagdaang bagyo sa nakalipas na linggo, batayan sa official record ng Philippine National Police. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, 26 sa mga nasawi ay pawang mga sibilyan, habang ang isa naman ay miyembro ng kapulisan. Maliban sa mga nasawi, mayroon pang 2 individual na kasalukuyang pinaghahanap. Mayroon ding 18 katao ang napaulat na nagtamo ng injuries dahil yan sa iba't ibang kadahilanan tulad ng nabagsaka ng mga gumuhong gusali, mga pulong kahoy at iba pa. Sa kabilang banda, umabot na rin sa mahigit 5 milyong katao itong apektado na pinagsamang epekto ng kabakailang mga bagyo at ng habagat. Ayon naman yan sa data ng Office of Civil Defense. Pangunahing apektado rito ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa Region.
2: Samantala, sa kaugnay pa rin pong development, ipatutupad mga kabumbo ang work from home arrangement sa mga tanggapan ho ng pamalaan sa Metro Manila at 13 probinsya ngayon pong araw ng Martes dahil yan sa patuloy na epekto ng Southwest Monsoon. Ito hong umiiral na hanging habagat. Batay po sa abiso ng Palasyo Malacanang, sakop ng direktibang National Capital Region at mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers at mga listeners natin ngayon pong oras na ito. Maliban ho dyan, kasama rin po dito ang Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Samantala, ang mga paaralan sa mga nabanggit na apektadong lugar ay nabisuhan ding gumamit ng alternative learning modes para ho sa lahat ng antas sa mga pampubliko man o kung hindi ay yung pong mga pribadong paaralan. Patuloy naman ang pag-ooperate ng mga tanggapan ng gobyerno na nagbibigay ng basic at health services. Gayon din ang mga ahensyang nangasiwa sa disaster response at iba pang mahahalagang serbisyo.
3: At dahil dyan, sinuspindi ng Senate Impeachment Court ang nakatakdang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes, Agosto 18, dahil sa inaasahang malakas na pagulan at pagbaha dulot ng Southwest Monsoon o hanging habagat. Sa notice na nilagdaan ni Clerk of Court Renato Bantog Jr. Nitong Lunes ng gabi, sinabi na iniutos ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang pagkansila ng trial. Ayon sa notice, kinansila ang paglilitis dahil sa forecast ng State Weather Bureau na malalakas ng mga pagulan ang aasahan ngayong araw. Kaugnay pa sa usapin ng impeachment, muling tetestigo sa pagbabalik ng impeachment trial si former Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, kasunod ng kanyang mahigit 3 oras na pagtayo sa witness stand kahapon. Itong si Acosta ang unang hostile witness sa listahan ng maraming testigo ng House Prosecution Panel at una nang tumistigo noon sa House Justice Committee. Habang tinatalakay ng panel itong sufficiency in grounds in impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang naging pag-arap kahapon ay sumagot si Acosta sa Bisaya sa isang o ilang bahagi ng direct examination ni Prosecution Attorney Armando Virgil Ligutan. Kaya't kinakailangan maghanap ng interpreter ang Senate Impeachment Court habang ilang ulit ding tumulong itong siligutan sa pagsasalin ng mga sagot ni Acosta sa Filipino at English. Magpapatuloy naman ang direct examination ni Attorney Ligutan kay Acosta sa susunod na mga araw ng paglilitis. Tapos mapaamin kahapon ng House panel si Acosta na inutusan siya ni Vice President Sara Duterte na i-release kay Colonel Raymond Dante La Chica itong 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Sa kanyang pagiging hostile witness, pinayagan ng impeachment court ang prosecution na gumamit ng leading questions sa kanya habang ang sumasa ilalim sa direct examination.
4: Yung pagpapaliban, yung inyong testimonya, balik po kayo bukas, ha?
5: Opo, Your Honor.
4: Kung maaari po, yan ang nasa visa pa rin ng parehong sabi ng inisyo po namin para po hanggang sa bukas. Para ipagpatuloy po nyo inyong testimonya sa hukumang ito.
5: Yes, okay, Your Honor.
4: Thank you, ma'am. Your excuse, ma'am. Pwede na po
5: salamat
4: kayo bumaba
5: po
4: sa witness stand.
3: Tinigyan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero at ni former Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta.
2: Samantala, kinumpirma ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na i-release kay Colonel Raymond Dante La Chica ang 125 million pesos na confidential funds noong Setyembre o Disyembre ng taong 2022. Sa pagharap ni Acosta bilang hostile witness sa Senate Impeachment Court, sinabi niyang personal niyang in-encash ang 125 million pesos na cheque noong December 20, 2022. At iniutos sa kanya ni Duterte na ibigay ang buong halaga kay La Chica na noon ay commanding officer ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG at itinalagang security officer ng Office of the Vice President. Ayon kay Acosta, si La Chica ang may kaalaman at eksperto sa pagpapatupad ng confidential operations dahil sa kanyang access sa national security information. Gayunpaman, aminado si Acosta na bilang SDO o disbursing officer, siya mismo ang may responsibilidad sa pag-disburse ng confidential funds. Nang tanungin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero kung bahagi ng tungkulin ng security officer ang paggastos ng confidential funds, sinabi ni Acosta na hindi ito trabaho ni La Chica kundi ng disbursing officer. Kinumpirma rin ni Acosta na walang provision sa Joint Circular 2015-01 na nagsasabing maaring mag-disburse ng confidential funds ang isang security officer. Matapos i-release ang 125 million pesos kay La Chica, Sinabi ni Acosta na nagsumita ito ng utilization report at nag-liquidate ng pondo. Ang Office of the Vice President ay nakatanggap ng kabuang 500 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023, habang 112.5 million pesos naman ang napunta sa Department of Education noong si Duterte ang kalihim nito. Kaya umabot sa 612.5 million pesos ang pondong sinusuri sa impeachment complaint.
3: Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating news team itong ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero o kaugnay sa manifestation ng defense team. Nakahanda na, ngunit mas piniling ipagpaliban muna ayon yan sa impeachment court. May report dyan is si Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Genesis, Bombo Jai, sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na nakahanda na umano ang ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chiz Escudero hinggil sa mga pahayag at komento ng mga abogado na may kaugnayan sa merito na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong pagtatanong ng Bombo Radio Philippines, ipinaliwanag ni Atty. Tunggol na ipinagpaliban muna ni Escudero ang paglalabas ng ruling dahil sa sitwasyon ng mga Pilipino na nakakaranas ng pagbaha sa ibang lugar ng Metro Manila at ang pagsuspende ng Malacanang sa pasok kahapon. Maari pa niyang humaba kahapon ang pagdinig kung ilalabas ni Escudero ang ruling dahil bibigyan pa ng panahong magpaliwanag si Atty. Amando Ligutan kaugnay ng kanyang mga pahayag sa internet. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag sa press con kahapon ni Attorney Reginald Tunggol.
7: Wait lang po doon sa ruling ni presiding officer kasi sabi mo po last Friday, dapat ngayong araw siya mag-rule about sa manifestation ng defense. Ano po yung update?
8: Apo, meron po na siyang handang ruling dahil naka-schedule nga po na today nga ibibigay yon. Ngunit po, hindi po naaayon sa nangyayari sa ating sitwasyon ngayon na maraming kababayan po natin ang stranded. So, hindi po nababagay na ngayon po i-release yung ruling ng ating presiding officer. So, kaya bukas na lamang po yun i-release para hindi na rin po mapahaba masyado kasi kung maalala nyo po kanina, bibigyan din po si Atty. Ligutan ng pagkakataon na makapagsabi ng kanyang panig. Kaya baka abutin pa po ng additional 30 minutes po yun. But had the trial not been cut short because of the work suspension and inclement weather, it would have pushed through today. Kaya lamang po, yung timing po, no, hindi po bagay at akma sa ngayon.
6: Kaugnay niyan, nilinaw din ni Atty. Tunggol na may full discretion o buong kakayahan si Escudero bilang presiding officer na magdesisyon sa mga ganitong usapin alinsunod sa impeachment rules. Ngunit maaari rin naman umano niyang itong ilatag sa mga senator judge kung kanyang gugustuhin pero mauuwi lang aniya ito sa butuhan kung may mag-appeal na hukom. Samantala, pinabulaanan din ng tagapagsalita ng impeachment court na hindi na impluensyahan ang presiding officer ng mga pahayag at komento ng publiko sa labas ng impeachment court kaya ay pinagpaliban ang paglalabas ng kanyang ruling. Ito ay matapos sa mga umuugong na pahayag na pinag-iingat umano si Escudero sa pag-ruling sa prosecution sapagkat may mga senator judge din aniya na hayagang pumapanig sa isang panig sa loob ng impeachment court. Binigyan din ni Atty. Tunggol na independent si Escudero at nakabatay ang kanyang magiging resolusyon sa batas, due diligence at masusing pagtatrabaho ng kanyang mga tauhan at hindi sa mga panawagan o komento sa ibang personalidad sa labas ng korte. Muli pakinggan natin o balikan natin ang naging pahayag ni Atty. Reginald Tunggol sa press con kahapon.
8: Kung kilala niyo po yung presiding officer ever since, kahit last year pa po regarding Fort Wid, hindi po si presiding officer Escudero na-impluensyahan ng ano no ng mga unnecessary noise po na ganyan. Medyo he's very independent person and senator na meron siyang sariling paninindigan. So kung anong alam niyang tama at merong basihan sa batas, yun po yung gagawin niyang resolusyon doon sa mga issues na kailangan ng kanyang resolution. So, yung pag-suspend po o pag-defer ng kanyang resolution today doesn't have any walang kinalaman po yung mga sinabi ng mga ibang mga tao po sa labas, no? Dahil alam niya na po, no, yung kanyang papatunguhan doon sa kanyang resolution based on his due diligence at saka complete staff work din ng kanyang mga staff. So, kaya medyo pretty firm naman po yung legal basis noon.
6: Sa uli, Bumbo Genesis Bumbo Jai, tiniyak ni Atty. Tunggol na patuloy ang magiging monitoring ng Clerk of Court, Secretariat at staff ng presiding officer sa mga pahayag at komento na magkabilang panig, kabilang ang mga public statements ng mga counsel sa labas ng impeachment court at sa media. Ayon kay Tunggol, inililista o minamarkahan ng mga tauhan ng impeachment court ang mga pahayag at komento ng mga abogado na maaaring may kaugnayan sa kanilang mga tungkulin at paglabag sa impeachment rules.
9: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 15 minuto.

0: yung ating investigators and yung crime scene processors were all ready able to retrieve 81 fired cartridges. Fortunately, wala pong nasaktan dun sa target of the ambush, yung po sa convoy ng ating pong interim chief minister. So, is this an election-related incident? As of now, this is considered as a suspected election-related incident since it involves a candidate or a public official in the said area. And it happened during the election period. Alam naman po natin, election period is July 16 to extend until September 29. So, as of now, it's still a suspected election-related incident. Now, magkoconvene po yung committee dito to ascertain whether this will be considered finally as an election-related incident once it meets yung mga criteria, so to speak, para maging ERI siya. SITG ICM was already created and they had the first meeting August 15 or 16 or immediately after yung incident po. We have no ERI recorded yet as of now. Possibly this will be the first kung if ever this will be later on considered as an ERI or confirmed as an ERI. Yung po kasi pag ano natin, pag suspected, then they will look, will this disrupt the electoral process or this will this create tension that will again disrupt yung process po natin? And if the answer to any of those questions is yes, then this will be considered or classified as ERI. As of now, nagko-convene pa po yung committee natin to validate yung pong nangyari.
1: Pahayag po yan ng tagapagsalita ng Philippine National Police si Colonel Allen Ray Koh, kaugnay pa rin po sa naganap na ambush doon sa may Bangsamoro region. Naganap po ang naturang pananambang dakong alas 4:45 ho ng hapon ng araw ho ng Sabado habang bumibiyahe ang limang sasakyan na convoy nitong si Minister Makakuwa sa may General Santos Cotabato National Highway. Tinamaan ng mga bala na baril ang tatlong sasakyan ngunit nakaligtas nang walang pinsala ang Chief Minister at ang kanyang grupo. Samantala, inatasan na ni Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines na agad din pong tukuyin ng mga responsable tiyaking mapanagot ang mga ito. Kaugnay din po ng balitang yan, mga kabombo, update po tayo, makakausap natin mismo ang chairperson ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, kaugnay dyan sa may Bangsamoro incident at maging yung nalalapit po na halalan sa may Bangsamoro region at yung barangay at sanggol ng kabataan elections. Magandang araw and thank you so much for joining us, Chairman George Garcia. Yes, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jay po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, sir.
2: Magandang umaga po, Bombo Genesis, Bombo Jay, sa mga kabombo natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Sir, thank you so much for joining us, Chairman. Ano, tayo po yung napapanood din po sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko pong i-update yung pong sa ambush. Ang sabi ko kanina ng Philippine National Police via Colonel Koh ay binavalidate pa rin kung ito'y matatawag na election-related incident. Sa panig po ng Commission on Elections, ano pong turing ho natin dito, sir?
2: Bombo Genesis, siyempre kinikilala natin yung proseso na meron ang Philippine National Police. Pero as far as the public is concerned, wala naman pong kaduda-duda na ito ay election-related incident sapagkat nangyari ito sa eksaktong araw. Number one, siya ay chief minister, kumakandidato sa isang parliamentary district. At number two, ito ay nangyari sa araw na siya ay nanumpa bilang miyembro ng pangalawang pinakamalaking partido ng Bangsamoro. At the same time, nanumpa rin siya bilang chairman ng nasabing partido na yan. And therefore, pabalik siya, papuntang Cotabato City. Nangangahulugan lamang na wala na tayong dapat pang-isipin kung hindi may relasyon yan sa eleksyon. Dahil nga, yun ang kanyang posisyon, nakaupo siya bilang chief minister pagkatapos may mga ganyang pampangyayari. So, again, kung ano man po yung maging proseso dyan sa PNP, we will highly respect. But as far as the community is concerned, yan po ay kinukonsider na namin na election-related incident. At tama po yung nabanggit naman ng ating PNP. As of noong bago nangyari yung mismong insidente, zero po tayo sa election-related incident. At natutuwa tayo noon kung kaya nga nakakalungkot yung pangyayari yan sapagkat nabahiran yung magandang record sana na wala tayong election-related incident.
1: After po nung ambush, Chairman, may bago kayong direct team sa mga field office nyo doon sa may part ng Mindanao or even sa particularly in Bangsamoro, sir?
2: Kaagad tayo nakipag-ugnayan sa ating regional director at sinabi natin na bigyan kaagad tayo ng mga importanteng informasyon tungkol sa mga bagay na yan. At syempre, lagi natin sinasabi sa mga tauhan natin na dapat lagi silang nag-iingat. Nagpapasalamat nga tayo sa PNP, lalo na sa regional office ng Philippine National Police, sapagkat noong pang kami ay humihingi ng tulong, baka yung aming po mga election officers ay pwede mabigyan ng karampatang security personnel kung sakasakali

0: at sila ay mangangailangan o ihingi nila kahit wala namang threat o wala namang pong kadahilanan, ay kaagad po silang nag-responde at nagbigay sa amin. Nakakadagdag po yan kahit paano sa lakas ng kalooban ng mga kasamahan namin. At the same time, yung po mga nangyayari ng mga nakakaraang mga panahon ay hopefully maiiwasan at hindi mangyayari.
1: Yung po mga nakatakda, sir, na pagpunta ko ninyo, kayo po mismo bilang chairperson ng COMELEC, dyan sa may part ng Bangsamoro region, I believe meron tayong 25 to 26 ano, na pagpunta dyan kasama ang chief ng Philippine National Police. Tuloy pa rin po itong mga to, sir?
0: Ay, tuloy na tuloy po yan. Kasama rin po ang AFP Chief of Staff at kung hindi tayo nakakamali, mismo ang Army Chief na dating Westmincom din. At hopefully din ang ating pong Philippine Coast Guard ay maisama din natin ang pinuno upang maipakita natin na iisa ang ating layunin at maiparamdam sa mga kababayan natin sa Bangsamoro na wala silang dapat ikabahala. At yun naman po ang talagang dapat na mensahe sa kasalukuyan para po sa mga kababayan natin dyan. Huwag po kayo mag-alala, wala pong ito pong isang pangyayari ito, hindi dapat po magiging dahilan upang mag-create ng tension. Napaka-generally peaceful pa rin po ang buong Bangsamoro. In fact, kaya nga pupunta ang inyong lingkod dyan sapagkat ipapakita natin hindi tayo nababahala sa kung anuman yung pangyayari yan.
1: Mm-mm. Less than 30 days before po yung halalan sa September 14, gaano na po kahanda? Anong percentage na po yung readiness ng COMELEC para ho rito, sir?
0: Kung meron po tayong level na 1 to 10, kami po ay nasa 9.5 na, nakapag-deploy na po kami ng mga kagamitan. Isa pa nga po yan na bombogenesis na gusto kong patunayan sa lahat. Isipin nyo, kung merong ganyang tensyon o may nangyaring ganyan, ang COMELEC po ay tuloy po kami sa pag-deploy ng lahat ng kagamitan sa buong Bangsamoro. Kami po ay natapos na sa Tawi-Tawi, sa Basilan, at ngayon ay ongoing, matatapos na rin po ang deployment namin dyan sa buong SGA, Maguindanao Sur, Norte, at Lanao del Sur. Ibig sabihin, yan po ay mga naka-standby na sa mga hub namin. In-increase din po namin ang seguridad doon sa mga hub na yan. At later on, bago po matapos ang buwan na Agosto, ay madideploy na namin sa iba't ibang munisipyo para lang kahit paano sa unang linggo ng September ay naka-standby na sa bawat munisipyo ang lahat ng kagamitan. Yan man ay makina, balota at mga ilang pang election parapernalia.
1: Sa ibang topic ko tayo, Mr. Chair, Bumujay.
2: Kahapon, Chairman, na pahapayawan sa Senado ang panukalang ipagpaliban muna itong barangay at siguro ang kabataan elections. Pero sabi ni Senator Mig Zubiri, posibleng tatalakayin ito ng lahat ng mga senators upon resumption ng session. As of now, ano yung kasalukuyang status ng barangay at siguro ang kabataan elections, Chairman?
0: Nabigyan tayo ng advance information na maaari magkaroon ng pagdinig ang Senado sa isang linggo, yung committee na in charge po dyan. At tayo naman ay dadalo. Subalit again, katulad po ng ginawa natin sa mababang kapulungan na Bombojay, ating po ipapahayag ang kahandaan ng Commission on Elections na magsagawa ng halalan sa November 2. In fact nga, uulitin ko muli ay sumulat tayo, lumiham tayo sa ating Pangulo na baka pwede maideklara ang November 3 bilang walang pasok din upang masigurado na makakaboto ang mga kababayan natin. Handa na po ang mga balota, mga election parapernalia. Kami po ay nakagamit na ng 8 billion pesos sa 19 billion pesos na nakalaan para sa barangay and SK elections. Yung natitira pong 11 billion na Bombogenesis, Bombojay, ay pang honoraria po natin sa ating mga guro, pang training din po sa kanila, at kasama na rin po dyan yung deployment ng mga kagamitan later. So yan po ang kasalukuyan nating status, and therefore yun po ipapahayag natin sa ating Senado.
2: Nais rin namin na malaman, Chairman, may mga changes po bang na-implement and i-implement ang Commission on Elections for BSKE compared sa mga previous years ng Barangay Siguri ang Kabataan Elections?
0: Ang BSKE po kasi ng 2026 ay manual na halalan tulad din ng mga halalan natin dati. At syempre, meron po kami mga contingency measures na pinagplanuhan din, lalo pat katulad ng Agosto, September, October, November, hanggang December nga tayo inuulan. Minsan may bagyo, minsan habagat, at yung posibilidad na magkaroon ng baha ay naandun dyan lagi. At dahil po dyan, kinakailangan meron kaming contingency measures tulad halimbawa ng pagliliikas ng mga lugar kung saan bumaboto ang mga kababayan natin upang hindi naman sila ma-disenfranchise o hindi po hindi sila makaboto halimbawa. So sinisigurado natin na kahit anong mangyari, makakaboto at makakaboto sila pagdating ng araw ng halalan. Ang botante po natin sa buong Bangsamoro is sa buong Pilipinas ay almost 71 million na, at the same time, yung pong ating SK, 25 million, ganyan po kadami ang boboto sa araw ng eleksyon sa November 4, sa November 2.
2: Okay, thank you so much, Chairman. Bombojen?
1: Sir, follow-up ko lamang yung nababanggit ninyo, no? Contingency. As of now, may pundo ba po tayo sa field offices po natin or sa mga regional and provincial offices ng COMELEC? Kasi kung sakasakali, medyo bahain din ang September para sa Bangsamoro and then baha, typhoon season din ang November, Chairman.
0: Yes po, Bomojen, Mrs. Bomojen. Yun po ang kadahilanan kung bakit ganito kaaga. Sinasabihan na natin yung lahat ng mga election officers natin sa buong Pilipinas na kinakailangan ma-report ka agad sa atin kung ano ba yung mga infrastruktura o katulad ng mga paaralan na naapekto na halimbawa noong lindol, noong nakaraang buwan, kung natatandaan natin. At the same time, itong mga sunod-sunod na pagbaha, lalong-lalo na sa ibang area dyan sa Visayas at meron din po sa Mindanao. At syempre dito sa Metro Manila, gusto rin nating alamin kung ano ang mga naapektuhan ng mga paaralan. But at the same time, gusto po natin ding igarantya na hanggat maaari, hindi po tayo lilipat ng lugar ng pagboto, sapagkat alam nyo kasi pag dilipat nyo yung lugar ng pagboto, lalo pat yung mapapalayo yung mga kababayan natin sa dati nilang lugar na binobotohan, eh baka po kasi tama rin silang bumoto o hindi na po sila bumoto. Kaya hangga't maaari, kung kakailangan na maglagay kami ng makeshift doon sa mismong lugar, sa eskwelahan, gagawin po namin kung hindi available yung mismong building kung saan sila bumoboto dati.
1: Sana tuloy na talagang halalan, sir, no? BSKE.
0: Opo, yet siyempre po sa part ni COMELEC, sinasabi nga natin, hanggat hindi nagbabago ang batas, hanggat walang bagong batas, ay itutuloy po natin ang halalan. Yan po ang aming pong mandato at yan po yung nakalagay sa ating saligang batas.
1: Thank you so much for joining us again, COMELEC Chairman George Garcia, sir. Ingat po kayo, sir.
0: Maraming salamat po mga kabombo. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po sa inyo. Ang chairperson ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, mga kabombo. Nagatid po sa atin sa oras na meron akong 29 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Balik ko tayo sa usapin ng impeachment trial. Kinwestiyon ng defense ang paggamit ng prosecution ng artificial intelligence o ito hong tinatawag na AI-generated image upang ilarawan kung ano ang maaring itsura ng 125 million pesos na cash na muna'y bahagi ng confidential funds. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, hindi matitiyak ang accuracy ng naturang larawan dahil gawa ito ng artificial intelligence at maaring hindi eksaktong kumatawan sa aktual na dami, laki o pagkakaayos ng pera. Iginit ng defense na hindi maaring gamiting matibay na batayan ang isang simulated o AI-generated image upang patunayan kung gaano karami o kabigat ang naturang halaga.
3: We had to object to that because we had to ask at least for the proper basis kung bakit AI yung ginagamit. But ninote naman po ng ating presiding officer, kagalang lang ng presiding officer, yung aming objections. At pinagpatuloy pa rin naman yung pagtatanong. Sa atin, okay lang yun. We just had to really register our objection. Kasi syempre, alam naman natin yung AI sometimes does not really depict yung totoong itsura, no, ng mga bagay-bagay. I would like to at least, no, try to understand the side of the prosecution kasi syempre siguro they just wanted to show some graphics to give a picture kung ano ba yung punto na gusto nilang ipasok doon sa kanilang pagtatanong. So perhaps that's the reason why they used yung ganung AI. But again, all we had to do was object to that. No? All we could do was object to that kasi nga baka hindi accurate. No? And usually, hindi nagiging accurate talaga pag AI sa ngayon. But nakikita naman natin yung punto ng prosecution kaya nila ginawa yun. No? They wanted to give everyone, maybe not just people in court, but even the public kung ano yung puntong gusto nilang marating. Yung main concern lang talaga namin is kung accurate yung nakikita kasi baka exaggerated yung nakikita, baka, o kahit hindi exaggerated, baka naman hindi talaga yun yung itsura ng gustong ipakita. But the witness naman is able to answer, so kahit papano, no, yung kanina, all we wanted was just to register our objection.
1: Ipinakita ng prosecution panel ang naturang larawan sa impeachment trial habang tinatanong si dating Officer Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta ukol sa muna'y 125 million pesos na cash at kung paano ito isinilid at dinala. Kung babalikan, nagkaroon ng balitan sa 16 na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos na magpakita si Attorney Armando Ligutan ng simulated presentation ng 125 million pesos na cash habang tinatanong si Acosta ang dati pong Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Bago magpatuloy ang prosecution, agad namang nagtanong si Attorney Lyndon Baquel ng defense tungkol sa pinagmulan ng larawan at kung paano ito ginawa. Napansin din ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na tila iba ang sukat ng mga ipinakitang 1,000 peso bills. Kinumpirma naman ni Ligutan na gumamit sila ng teknolohiya upang likhain ang larawan dahil wala silang actual na 125 million pesos na cash na maaring ipakita sa korte.
4: Ma'am, can you describe for us to give us a mental picture how big the pile of 125 million pesos in cold cash is? Ipa-describe.
5: Sorry, sir, ha? Pero dili kayo ko well-versed sa mga measurement. Okay. Pero nakasulod siya sa, nakalagay siya sa box.
4: Okay,
5: Na nakabandal tag 1 million ang isa ka bandal nga nakaputos, nakabalot og cellophane na silyo pa, silyado pa.
4: Tama sinasabi mo, ma'am, na hindi ka well-versed sa measurement. Tama po ba, di ba? Now, I will show you a simulated representation of 125 million pesos. Sinabi mo 1,000 peso bill, di ba? Show that to the screen, please. You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash.
6: Your Honor.
4: Wait. Not yet done.
7: Counsel, to finish the question, okay. Attorney Bacuel.
4: Can you please confirm if the cold cash you saw, 125 million pesos, do they look like that?
6: Your Honor.
7: Counsel?
6: Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced?
7: Yes, counsel, either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger.
4: Yeah, Your Honor.
6: Is this AI? I mean,
4: yes, of course. That is simulated.
7: Okay.
6: Is this AI?
4: Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology.
6: Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI?
4: Yes.
6: Generated?
4: Yes.
1: Ang isang AI-generated image rin po, mga kabumbo, ang unang black bag na ginamit umano sa pagdadala ng 125 million pesos na cash ang ipinakita ng prosecution team sa nagpapatuloy pa rin na impeachment trial. Ayon kay dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta, apat na bag umano ang ginamit para dalhin ang 125 million pesos na cash. Nang tanungin kung gaano kabigat ang mga bag, sinabi ni Acosta na basta mabigat.
4: I will show you now representation of 125 million pesos inside 4 traveling bags. Ito yung tanong now. Okay. 4 traveling bags with bills, 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na iyon, ma'am, maalala niyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa 4 traveling bags, do they look like this?
7: Before you answer, Gina, counsel for respondent?
6: Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. No basis, Your Honor.
7: The court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations.
4: Mm-hmm. Yeah.
7: Of what he is asking the witness about, if it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million.
4: Opo.
7: With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations.
6: Thank you, Your Honor.
7: Witness will please answer, Ma'am Gina, parang ganyan po ba yung apat na bag na pinaglagyan nyo?
5: Diliin ana, hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round.
4: Opo.
7: Yun po.
5: Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pagano'n po ang zipper.
7: Bo, pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay, number one, yun ang isang pagkakaiba. Kulay?
5: Kulay black.
7: Pareho? At apat na bag, kumasa yung 125.
5: Apat po na bag, Your Honor.
4: Okay. Okay, thank you so much.
1: Ginamit ang prosecution magkakabumbo ang simulated image upang ipakita sa impeachment court ang tinatayang dummy o bulto ng cash na tinutukoy ngayon sa testimonya nitong si Gina Acosta.
2: Nando bepensa si House of Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa sa paggamit ng artificial intelligence generated image sa impeachment trial kung saan ipinakita ng panel ang itsura nitong bulto ng cash na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Ito ay matapos questionin ang defense team ang presentasyon nito sa pagdinig. Ayon kay Attorney Tolosa, isa lamang na visual representation ang ginawa ng House panel ukol sa kung paano na-procure ang naturang halaga. Depensa ni Attorney Tolosa, hindi na dapat pagtuunan ng pansin ang paggamit ng AI dahil ginamit lamang ang larawan bilang visual at visual aid upang ipakita kung paano o manong isinagawa itong encashment ng 125 million pesos na confidential funds. Binalikan din ni Tolosa ang pagtatanong ni Attorney Virgil Ligutan kay Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta kung mayroong pagkakahalintulad ng ipinakitang visual sa aktwal na naganap na encashment na kinalaunan ay kinumpirma naman ni Acosta.
8: From the prosecution to pretend that those were the actual funds. No? Maliwanag naman, hindi naman niya lang sinasabi na yan yan mismo. It was just a visual representation as to how they were produced, if used AI or what. It's immaterial. No? Kasi nga, tinatanong.
2: Bahagi yan ng pahayag ni legal spokesperson ng House of Prosecution Panel, si Attorney Benjamin Tolosa.
1: Sa kaugnay pa rin pong development magkakabombo si Vice President Sara, dapat daw nipaliwanag itong 125 million pesos na confidential funds at sinabihan din maawa sa mga staff na sila lamang yung nagpapaliwanag sa kasalukuyan. Yan at iba pang mga balita sa pag-ulat ni Bombuana Di Soberano.
9: Dapat personal na humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial upang ipaliwanag ang controversial na 125 million na iniugnay sa Office of the Vice President. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante, seryoso ang usapin dahil malaking halaga ng pera ng gobyerno ang kailangang maipaliwanag sa publiko. Kwinesyon ni Abante kung paano at saang otoridad inilabas ng bangko ang 125 million at ang naging partisipasyon ni Colonel Dante La Chica na siyang nangasiwa sa pera imbes ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Nanawagan si Abante kay Vice President Sara na huwag nang ipaubaya sa kanyang mga staff ang pagsagot sa mga tanong. Maawa siya sa mga ito na silang nagpapaliwanag ngayon. Iginiit ni Abante na ang personal na pagharap ng Vice President ay makakatulong upang malinaw na masagot ang mga tanong tungkol sa 125 million confidential funds at iba pang alegasyong kinakaharap ng kanyang tanggapan. Pakinggan natin si Manila Representative Bienvenido Abante.
10: Impeachment Court, dapat humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain eh. Siya na may mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President. Maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta dito. Mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness. Humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga eh. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka haharap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President. Humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko.
9: Iginiit naman ni Representative Terry Ridon na mahalaga ang testimonya ng Special Disbursing Officer at hostile witness na si Gina Acosta sa naging pagdinig kahapon sa controversial na 125 million confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Ridon, itinuro ni Acosta si VP Sara bilang nagbigay sa kanya ng direktang instruction na ibigay ang pera kay Colonel La Chica. Sinabi ni Ridon, malinaw ang naging pahayag ni Acosta at maari na itong maging sapat na batayan upang umusad na sa susunod na articles of impeachment. Gayunman, sinabi ni Ridon, pag-uusapan pa ito ng prosecution kung kailangan pang pakinggan ang ibang mga testigo. Pero para kay Ridon, mahalaga ang naging testimonya dahil ang dapat umanong managot ay hindi ang mga ordinaryong empleyado kundi ang pinakamataas na opisyal ng Office of the Vice President. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
11: There is a palpable gasp nung pong itinuro na po ni Ms. Gina Acosta ang pangalawang pangulo na nagbigay na instruction sa kanya para ibigay po yung 125 million kay Mr. La Chica. Ako, speaking as a lawyer, tingin ko doon pa lang tapos na yung usapan eh. We can basically wrap up today and proceed to the next article. Kasi doon pa lang ho, that is a clear instruction that at the highest level, sa pinakamataas po na opisina nito pong OVP, ang nagbigay po na instruction, hindi si Ms. Acosta, hindi po Chief of Staff, kundi ang pangalawang pangulo po mismo. Doon pa lang po, tapos na po yung usapan. Sa totoo lang. So, we will decide in the next couple of days kung yung iba pa hong mga nalalabi ng mga witnesses ay kailangan pa po ba. Pero today is a very important testimony day. Tinuro ang pangalawang pangulo ngayon pong araw na ito. Ayaw ho naming pinsalain yung pong mga ordinaryong kawani. Ang dapat pong pinapanagot, yung pinakaulo, yung pinakadulo nung pong kontrobersiya pong ito. Walang iba kundi ang pangalawang pangulo.
9: Iginiit naman ang panig ng prosecution na ginagawa nila ang lahat upang matapos na ang impeachment proceedings sa takdang panahon, ngunit may mga delay na wala umano sa kanilang control. Ayon kay prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, kabilang sa mga naging dahilan ang hindi agad pagharap ni na Attorney Wamil at Sailin Del Campo dahil tumanggi ang kabilang campo o ang depensa na magsanggawa muna ng paghahambing ng mga dokumento bago ang pagdinig. Binanggit din ni Tolosa ang naging pagdinig kahapon sa special disbursing officer na si Gina Acosta na una umanong nahirapang magsalita ng Tagalog at Ingles kaya natagalan ang kanyang pagtatanong. Gayunman, ipinakita ang isang video kung saan malinaw siyang nagsasalita ng Tagalog, naging mas tuloy-tuloy na umano ang kanyang pagsasagot sa mga tanong. Giit ni Tolosa, sa kabila ng mga delay, tiniyak ng panig ng prosecution na patuloy nilang pagsisikapang matapos ang proceedings sa itinakdang panahon. Tumanggi din si Tolosa na magkomento pa kung estratehiya ng depensa ang naging aksyon kahapon ni Acosta na hirap magtagalog at kinakailangan pa ng interpreter. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
12: Unahin ko muna, hindi ko sinabi nagmamangmaangan siya. Para baka tayo ay malagay sa alangan. Misleading. Yan ho ang misleading.
11: It is not allowed.
12: Yan, hindi ho yan pwede. So, siguro ako, ang punto ko lang dyan, again, regardless kung anong intention doon, no, kung bakit biglang hindi siya makapagsalita ng Tagalog, hindi makapagsalita ng English, ano? Pero after ma-call out, biglang maayos naman. Kaya naman pala magpaliwanag. Nung nakita nga natin yung video, kailan ba yung ginawa, no? 2024, biglang, napakagaling, no? Mag-Tagalog. So kung sadya man yun o hindi, hindi ko na papasukin yun, no? Kung anong intention nila doon. Basta sa akin, mahalaga, at least nung na-call out, naging mas tuloy-tuloy na yung pag-examine sa kanya. Kung hindi, eh, baka hindi pa tayo tapos hanggang ngayon. Ano? Kung every time na sasabihin niya, kailangan pang i-translate. Eh, kaya naman ho pala.
13: Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Bago tayo dumako sa ating mga balita sa probinsya, hindi muli dumalo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Yan po yung 16th na trial day. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog na walang natanggap na komunikasyon o paliwanag mula sa tanggapan o opisina ni Cayetano hinggil sa kanyang pag-absent. Wala pa rin inilalabas na dahilan ng opisina ng senador sa kanyang muling pag-absent. Hindi na rin dumalo si Cayetano sa mga impeachment trials at plenary session na ginanap tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula Agosto 11 Ayon naman kay Senator Pia Cayetano at Senate Majority Leader Mig Zubiri, hindi nakadalo ang Minority Leader noong nakaraang linggo dahil hindi umano maganda ang kanyang pakiramdam.
2: Sa bagay itong mga kabomoster nation, dumako na tayo sa mga balita na tinutukan ng ating provincial stations. Itong mga repolyo at carrots, itinapon na lamang ng mga magsasaka sa binggit dahil sa bagsak presyo at kakulangan ng mga buyers. May report dyan, ang Bombo Radyo Baguio.
14: Itinapon na lamang ng mga magsasaka ang kanilang mga repolyo at carrots sa gilid ng Labay Lakaman Road sa Tublay, Benguet dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng gulay at kakulangan ng mga bumibili sa kanilang ani. Ayon sa ilang magsasaka, malaki ang ibinagsak ng presyo ng kanilang mga produkto habang kakaunti na lamang ang mga mamimili. Sa ilang pagkakataon na tuluyan na rin tumigil ang mga buyer sa pagkuha ng kanilang ani. Sinabi ng mga magsasaka na hindi na rin praktikal na dalhin pa ang kanilang mga gulay sa mga trading center sa La Trinidad dahil madaragdagan lamang ang kanilang gastusin, lalo na sa pamasahi at transportasyon. Dahil dito, minabuti na lamang nilang itapon ang kanilang mga ani kaysa gumastos pa ng pagdadala ng mga ito sa trading centers nang walang katiyakang mabebenta. Kasabay nito, nananawagan ng tulong ang mga magsasaka dahil patuloy ding nakakaapekto sa kanilang kabuhayan at produksyon ng gulay ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan. Ang Benguet ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng gulay sa Luzon na tinatayang nagsusupply ng 70-80% ng pangangailangan sa rehiyon kabilang ang Metro Manila. Para sa maraming magsasaka sa lalawigan, ang pagbebenta ng kanilang mga pananim ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Samantala, ipinarating umano nila Trinidad Mayor Roderick Awingan sa District Engineer ng Department of Public Works and Highways Cordillera at kay DPWH Secretary Vince Dizon ang problema sa pagbaha sa strawberry farm na nakararanas ng pagbaha tuwing umuulan. Ayon kay Mayor Awingan, nais niyang matulungan ng DPWH ang lokal na pamahalaan na makabuo ng isang konkreto at pangmatagalang master plan upang matukoy ang angkop na proyekto at solusyon sa problema. Sa panayam ng Bombo Radyo, ibinahagi ni Awingan na bata pa lamang siya ay nakararanas na ng pagbaha sa nasabing lugar. Anya, kinakailangan nang magkaroon ng matibay at pangmatagalang solusyon upang hindi na maranasan ng mga susunod na henerasyon ang paulit-ulit na pagbaha sa lugar. Anya, nakipag-ugnayan siya sa mga kinaukulang opisyal at ahensya dahil hindi umano kakayanin ng local government unit ng La Trinidad na maglaan ng sapat na pondo para sa naturang proyekto. Ayon kay Awingan, tila positibo naman ang naging tugon ni Secretary Dizon na umano'y kumukonsulta sa plano kasama ang district engineer. Dahil dito, umaasa ang lokal na pamahalaan na mabibigyang pansin ang problema at may sagawa na ang kinakailangang proyekto upang magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa strawberry farm.
15: Kaya nga po tayo talagang nag-iipag-ugnayan sa kanilang departamento dahil kailangan natin. Kasi hindi naman to kaya ng local government unit na punduhan. At the same time, yung pagpaplano natin, kailangan din po natin sila dahil sila na rin naman po ang talagang magpupundo sa national government. Ay, yung galing sa national government, yung pundong gagamitin para po may saayos yung isang konkreto at pangmatagalan at talagang magbibigay ng solusyon yung ating long-term or perennial na problema ng flooding dito po sa atin.
14: Samantala, inihayag ni Mayor Benjamin Magalong na hindi idedeklara ang state of calamity sa Baguio City. Ayon sa alkalde, kaya pa umano ng pondo ng lungsod ang sitwasyon na habang may mga tulong ding ipinagkakaloob ang Department of Social Welfare and Development, lalo na sa mga naging biktima ng landslide sa Barangay Gisad Surong. Pinalalahanan din ni Magalong ang mga residente na maging mapagmatsyaga at mag-ingat dahil very saturated na umano ang lupa matapos ang 17 araw na halos walang tigil na pag-ulan. Hinimok niya ang publiko na agad tumawag sa 911 kapag may napansing mga bitak sa lupa o kahit maliit na soil erosion upang agad itong maaksyonan. Para sa Bombo Network News, Bombo Mariel Apat, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: Kung dito po sa Luzon, problema ho ang malawak ang mga pagbaha, mga kabumbo dyan po sa may bahagi ng Mindanao area. Problema ho ang mataas na heat index dyan sa may bahagi ng Mindanao. 7 paralan sa may lungsod po ng Coronadal ang nagpatupad ng half-day face-to-face classes dahil po yan sa napakataas na heat index. May update dyan ng Bombo Radyo Coronadal.
16: Nasa 7 paaralan sa lungsod ng Coronadal ang nagpatupad ng half-day face-to-face classes bilang preventive measure laban sa mataas na temperatura. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal, ipinahayag ni Alternative Division Information Officer Angelica Gonora na inaprubahan ang naturang setup alinsunod sa Division Memorandum SDOD 2026-138 at DepEd Order No. 14 Series of 2026 na naglalayong protektahan ng mga lurder at guro laban sa matinding init ng panahon. Sa karagdagan, ang Coronadal Central Elementary School 1 na isa sa mga nagpapatupad ng half-day class suspension ang nakapagtala ng mga numero ng mga estudyanteng nagkasakit dulot ng mainit na panahon. 100 ang dilagnat, 21 naman ang nagkaroon ng asthma, 13 naman ang nagkaroon ng chicken pox. Ipinahayag din ni Gonora na inatasan ng mga school head na maghanda ng modules at learning materials upang maipagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral sa kanilang bahay. Patuloy din ang monitoring ng school section at DRM focal person sa mga sintomas ng may kaugnayan sa matinding init, kabilang ang pagtaas ng blood pressure at posibleng pagkakaroon ng lagnat. Nananawagan naman si Gonora sa lahat na uminom ng sapat na tubig, iwasan na matagal ang pagkabilad sa init at agad na i-report sa guro o Disaster Risk Reduction Management Coordinator o school clinic ang anumang sintomas na nararamdaman dulot ng matinding init ng panahon.
17: As of now, reported na suspend face-to-face half-day classes, more or less as a 7 school. So, aligned sa DepEd Order 14 Series of 2026.
16: At yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal. Ako si Bombo Rochelle Utang and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: Ito namang law expert naniniwala na estratehiya lamang itong tila pagkautal-utal ni Gina Acosta sa impeachment trial. Kuha tayo ng report, tinutukan niya ng Bombo Radyo Rojas.
18: Naniniwala ang isang law expert na posibleng estratehiya ang tila pagkautal ni dating Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagsagot sa Tagalog sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa paniyam ng Bombo Radyo Rojas kay Attorney Efraim Cortez, President ng National Union of People's Lawyers, kapansin-pansina ang naging pag-alangan ni Acosta sa pagsagot sa mga tanong ng mga senadora. Ayon kay Cortez, dati nang humarap si Acosta sa mga pagdinig ng House of Representatives, kaya dapat ay pamilyar na ito sa mga tanong hinggil sa paggamit ng confidential funds. Giit ni Cortez, tila maaaring nag-iinarti lamang ang dating Office of the Vice President official sa kanyang pagsagot sa impeachment trial.
19: Well, possibly strategy, pero yon dahil nga meron na palang karanasan ito sa isang prior proceeding sa House of Representatives na kung saan nakapagsalita siya ng maayos sa Tagalog at sa Ka-English, at all of a sudden ngayong nasa Senate siya ay she made it appear that she cannot talk ng Tagalog or English. Malinaw ito no na she was nag-aarte siya. It will destroy her credibility insofar as the vice president is concerned, at it will bolster yung case ng prosecution na despite the hostility of this witness, ay napiga nila yung mga information that they needed.
18: Mula rito, simpila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jameluz Deli, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
20: Bombo Business News!
1: Kailangan muli ang paghihigpit ng sinturon, mga kabombo. Merong panibagong oil price hike o pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo po ngayong araw, Agosto 18. Batay yan sa report ng Department of Energy. Ang gasolina, mga kabombo, ay tumaas po ng 2 pesos and 49 centavos kada litro. Ang diesel, tumaas ng 3 pesos and 84 centavos bawat litro. Ang kerosene naman, tumaas po ng 5 pesos at 1 sentimo kada litro. Inuulit po natin, effective ngayong araw, Agosto 18, mga kabombo, meron pong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Diesel, ito ho ay tumaas ng 3 pesos and 84 centavos bawat litro. Ang gasolina, tumaas po ito ng 2 pesos and 49 centavos bawat litro. Ang kerosene, tumaas po ito ng 5 pesos o 5 pesos at 1 centavo bawat litro. Batay po yan sa datos ng Department of Energy. And kaakibat po niyan, narito po ang resulta ng panibagong oil price hike. At least dito po sa National Capital Region, ito po ang average prices as per Department of Energy, mga kabobo. Maaari pong magkaiba yung prices, depende po sa lokasyon po ninyo or sa region kung nasaan po kayo. Pero dito po sa National Capital Region, ang average prices po dito ng diesel after ng panibagong oil price hike, ang diesel po ay 91 pesos and 80 centavos hanggang 93 pesos and 50 centavos bawat litro. Ang gasolina, ito po ay may presyo na mula 80 pesos and 18 centavos hanggang 82 pesos and 50 centavos bawat litro. Ang kerosene, magkakabumbo, ay nasa 117 pesos and 13 centavos bawat litro. Inulit po natin, ang diesel after po ng oil price hike ay nasa 91 pesos and 80 centavos hanggang 93 pesos and 50 centavos bawat litro. Ang gasolina, nasa 80 pesos and 18 centavos hanggang 82 pesos and 50 centavos bawat litro. Ang presyo ng kerosene, nasa 117 pesos and 13 centavos bawat litro. Batay po yan sa datos ng Department of Energy.
20: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Napalitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw na ito, mga kabombo, Caster Nation. Araw ho tayo ng Martes, ang isang US dollar, ito ho'y katumbas ngayon ng 61 pesos and 50 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 83 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 02 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 36 centavos. Ang isang euro, katumbas dan ng 71 pesos and 04 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, tuloy-tuloy lang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po ninyong balikan ang mga programa ko ng ating mga provincial station at lahat po ng provincial station ng Bombo Radio at ng Star FM. Meron pong sariling social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, mga kabombo, pwede kayong mag-follow, and of course, pwede kayong mag-subscribe. Sa Luzon area, dyan sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Dyan sa may Ilocos Region, particular na sa may Pangasinan, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa probinsya po ng Benguet at buong Cordilleras, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Dyan sa may Bicol Region, ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa National Capital Region, pwede po ninyong matunghayan ang mga programa ng Star FM Manila.
2: Sa ating mga listeners and viewers naman sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tagigaraw, narin rin ang Bombo Radio Lawaga, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, narin ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magtapos, mga kabombo, Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
0: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Mga kabombo, Caster Nation, muli, mabayang tanghali, abangan po ninyo ang Bombo Network News Noontime Edition. Magsisimula po yan alas 12 ng katanghalian hanggang alauna po ng hapon para ho sa mas maraming mga balita, updated at mas mahalagang mga impormasyon. Lalo ngayon na tayo po'y binabagyo, mga kabombo. Abangan ang Bombo Network News Noontime Edition mamayang alas 12 ng katanghalian. Yan na rin pong kalipunan ng ating mga balitaan sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio.
20: Bombo!
3: Star FM,
21: the best music station across the nation.
22: Kwelang-kwela ng mga DJs.
21: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
23: Star FM across the nation.
24: Star FM number 1 02.7.
3: Basta Star.
25: Always naka-tune in kaming mga teacher dito sa Marikina City sa 102.7 Star FM.